0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Dudu Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahim papawi ang programang
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang NGM Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming maraming salamat po!
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate. Hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag. Lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat. Ay di siyempre, ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan, ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin na nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyong ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Mercafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan, ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. Kay God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat, ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito, mga kasangga. At good morning, kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markapi lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na, pero ang kanyang iniinom na kape ay Mercafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo, ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami, ha.

0: at kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasangga Angela Torres dito sa Kasangga.

0: si Kasangkang Engimar Camonias dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasangka at Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Nam-Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal. Unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto, hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad, quality po yan mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto mga kasangga kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos ha. Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagpapalakas ng katawan na. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents. At alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract. Tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias!
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na Vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating Vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating Vitamin C. Para naman na hindi zero sa Vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Mark Capsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus plus C. Muril Mushroom, ito pong Ampalaya, Banaba, itong Barley Grass, Insulin Extract, Garlic Extract, Mangosteen Extract, Turmeric Extract, itong Parsley Extract, Spirulina Extract, Sodium Ascorbate, Silymarin Extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Mark Capsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Mark Capsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Mark Capsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Mark Capsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Mark Capsule. Maganda po yung Mark Capsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Mark Capsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Mark Capsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin nyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumar ito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Mark Capsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa ibayong dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule. Ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yung pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pakulaw, Aurora. Uminom ng Marcapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga di Pakulaw, kaya Marcapsol na rin kayo. At gawin hawa yung aking katawan.

ang kababayan ko sa Dipakulao. Ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga Dipakulao. Kaya markup soul na rin kayo.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
3: Happy birthday!
2: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Man, dalangin po namin ang maagan niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Hello mga kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Star Music Channel and don't forget to ring the bell to be updated with our latest...
1: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikilingan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya.
1: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.

0: 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
2: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
4: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
3: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: 88.1 Radio Bandera Katarman.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
8: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
7: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
8: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
8: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
7: Yan.
8: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
8: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
8: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
13: Heto ang pinakabago.
14: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
15: Wow! May bago na namang Best Cafe.
13: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
15: Wow! Gusto ko yan!
13: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
15: Nice! Walang asukal!
13: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
15: Pampasexy!
13: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
15: Perfect!
13: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: kurang.
1: Pesan aja, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah, the number one, radio Bandera.

la la.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko, kaya iniinom ko. Sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nang isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni...

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Birthday Songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Presto, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and

0: So,
1: wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan! San Miguel Pale Pilsen, bili na! Drink responsibly.
3: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
3: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
14: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
14: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
14: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
14: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
14: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
14: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayo magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa'yo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline, 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
0: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdam, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi magdala po, dati pong taga-Cavite. Saan po, nasa negosyo
4: si Lintang Kapater? Si ito ng implantation
3: si Alvin
4: lang, barangay Santa Cruz.
5: So, sa inyong kapatan po,
6: may inaayang lahat. Tumingin kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pakiramdam.
7: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
8: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikuwaray, mag-try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan natin sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inamog rice coffee mix para sa inyong mga mayong panglawas.
9: Sa lahat pong
5: mga nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din niyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Pinagkakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating muna mga Facebook page, Rice Coffee Mix. At siyempre, mga kaibigan, sa ating muna mga Facebook account, Rice Coffee. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras ito, mga kaibigan, tara na at magkwentuhan na tayo dito naman sa ating programa. Hatid siyempre ng ating mo namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 3-in-1 Kojic Soap, pati yun po yung ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na mga kaibigan, tara na po at bukas na po ang ating mo namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating programa para tayo po yung magkakwentuhan na patungkol po naman sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, good news sa mga taga Mindanao. Ano po? Sa lahat ng mga nagiginig po naman sa atin ngayon po namang oras na ito sa mga taga Mindanao. Mga kaibigan, available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Diyan po naman sa Davao de Oro, diyan po sa Mongkayo, sa mga taga Davao de Oro, mga kaibigan, diyan po sa Mongkayo, Northern Drugstore, available po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga taga Surigao del Sur, sa Caguait, available po yung ating po namang Rice Coffee diyan sa Goyongcos Pharmacy, Parba Drug, Mer Grace Pharmacy, diyan po yan sa Caguait. Diyan naman po sa Surigao del Sur, Tandag, available naman po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 diyan sa Yvonne Pharmacy. FNH Pharmacy and then sa Avian Pharmacy, mga kaibigan. Yan po, mga kaibigan. Napakasaya po namin i-announce ito, mga kaibigan, dahil yung ating mga kabumayan po naman sa Mindanao ay pwede na pong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Diyan po sa Misamis Oriental sa Cagayan de Oro, mga kaibigan. Sa mga taga CDO, available lang po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Guno Pharmacy, Zen Pharmacy, Farmacia Santo Rosario. Available din po dyan sa Save All Pharmacy. At sa mga taga Ginguog, available din po yung ating punawang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa A&E Pharmacy. Dyan naman po sa mga taga Villanueva, available naman po yung ating Rice Coffee sa Shellu Pharmacy. At dyan po sa Misamis Oriental, Taguloan, Misamis Oriental, available po yung ating Rice Coffee dyan sa CM Pharmacy. At syempre mga kaibigan sa mga taga Bukidnon, sa Manolo Fortich, kay Real Pharmacy, GM Pharmacy, at dyan po sa Malaybalay, Bukidnon, ang ani po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay available po dyan sa Farmacia Catalia. Pabalikan natin yung iba pa nating mga lugar. Dyan po naman sa Mindanao, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
9: Hello.
10: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
9: Ito po, si Juliana Purapinyan.
10: Ano po pangalan, nanay?
9: Juliana.
10: Juliana, okay po. Taga saan po kayo?
9: Dito po sa Bacolod, Jubula.
10: Bula, Camarines Sur.
9: Opo.
10: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
9: 69 po.
10: 69. Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating Rice Coffee?
9: Opo.
10: Matagal na po ba? Nanay?
9: O?
10: Matagal na po ba kayong umiinom ng ating Rice Coffee?
9: Oh, matagal-tagal na din po para natigil po nung ako'y atake ng high blood.
10: Okay po. Nanay,
9: pinagpatuloy ko ulit ngayon.
10: Pinagpatuloy. Okay po, nanay. Nanay, ano naman po yung mga nakikita ninyong pagbabago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating Rice Coffee?
9: Ay, yung naramdaman ko po, ako'y palaging napapabawas.
10: Maganda
9: tapos,
10: po yun.
9: Laging umuotot.
10: Mm-mm.
9: Tapos, madalas umihi.
10: Mm-hmm. So, maganda po sa kalusugan yun, yung mga nararamdaman niyo pong yan, nanay.
9: Ano po, hindi naman po yan masama, kahit nagmi-maintenance ako ng gamot.
10: Wala pong problema, nanay. Mas maigi nga po yun na pinagpapatuloy po ninyo yung maintenance po ninyo habang kayo po umiinom ng ating Rice Coffee.
9: Opo.
10: Maigi
9: kasi po,
10: yun.
9: Masarap naman kasi ang lasa ng Rice Coffee.
10: Tama po. Tama po yun. At maganda po sa kalusugan. Nanay, kung kayo po ay...
9: Yung naramdaman ko po noon, lumiit yung tiyan ko.
10: Wow. Bakit po malaki yung tiyan po ninyo dati?
9: Eh, dati po, malaki na ang bilbil ko.
10: Tapos?
9: Tapos, medyo bumawas. Tapos yung pinagbawas ko po, yung parang sipon, yung huling binawas ko.
10: Mm-mm.
9: Parang sipon na malapot.
10: Mm-mm.
9: Tapos yung amoy, parang tae rin.
10: Okay po. Pero nanay, feeling po ninyo, yan po yung mga basura sa loob ng ating katawan. Tama?
9: Po.
10: Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po na ilalabas po natin every day. Dahil malaking...
9: Nagito akong nakikinig sa programa nyo.
10: Yes. At nakapapakinggan nyo po yung mga paliwanag ko sa inyo.
9: Opo.
10: Diba? Tama po yung sinasabi po natin.
9: Oo.
10: Yes. Dapat po ipagpatuloy nyo lang. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating Rice Coffee dyan sa bahay po ninyo, nanay?
9: Ako lang naman po kasi mag-isa lang ako sa bahay.
10: Ah, mag-isa lang po kayo? Wala po kayong kasama?
9: Wala po, yung mga anak ko nasa malayo. May kanya-kanyang ano, trabaho.
10: Mm-mm. Okay po. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Bula?
9: Doon po sa grocery ni ano ni Cristobal.
10: Okay. Meron po ng ating rice coffee?
9: Medyo mura nga doon kaysa iba.
10: Magkano yon sa kanila?
9: 165 po ang isang karton.
10: Ah, very good po yun, nanay. Okay po yun. At least po, may mura kayo nabibilhan ng ating rice coffee.
9: Opo.
10: Opo. Nanay, meron po ba kayong nakwentuhan dyan sa mga kapitbahay po ninyo?
9: Oo, ito nga, yung kapitbahay ko po, naggagamit din ng rice coffee, yung ano ko, kapitbahay ko.
10: Mm-mm.
9: Oo. Pinagpapatuloy din niya.
10: Mm-mm.
9: Kasi naririnig naman daw yung ano, nasa programa niyo.
10: Tama po, tama po. At least po, nanay, ano po, meron din po kayong nakukwentuhan, nanay. Nanay, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan na hindi pa umiinom ng ating rice coffee?
9: Eh, sabi ko nga po, mag-rice coffee kayo. Mm-hmm. Kasi buti naman kako daw yan sa ano, mga sakit.
10: Mm-hmm.
9: O kaya, nag-ano din sila.
10: Umiinom din?
9: Umiinom din.
10: Opo. Ilang beses po kayong umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
9: Tatlong beses nga po.
10: Tatlong beses, opo. Maigi po yun, nanay. Maraming maraming salamat po. Nakailang karton na po ba kayo?
9: Ay, umpisa pa nung ako hindi pa po ano, na-atake. Binting ka na siguro yung naubos kong ano.
10: Ah, tama po yan, nanay. Anyway po, nanay, ipagpatuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
9: Ano po yun din? Nakakababa ng ano, potassium?
10: Nanay, kailangan lang po ninyong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee at iwasan natin yung mga alam natin pagkain na makakapagpataas ng tawag dito ng blood pressure, ng cholesterol. Iwasan natin yun.
9: Yung naramdaman ko po kasi mababa yung potassium ko tapos yung cholesterol ang mataas.
10: Yun nga po, nanay. Dapat po kailangan po nating asikasuhin yun dahil sabi nga natin, kailangan po may ginagawa din tayo sa atin po namang kalusugan. Hindi lang po natin kailangan, tawag dito, iasa lahat doon po naman sa ating produkto, nanay. Ang maaring mangyari po kung sumobra tayo sa potassium, nanay, bibihirang kaso, kadalasang nararanasan po lamang ng mga taong may karamdaman o sumasailalong po, lalo na doon sa dialysis. Kung sakali pong mapasobra sa potassium, maaring makaranas ng pagsusuka, pagliliyo o kaya ay yung cardiac arrest na tinatawag natin dahil sa irregular na pagdibok ng puso.
9: Kung nga po yung magkasakit, may kasabay na pagsusuka yung naramdaman ko.
10: Opo, ano po yun? Sumobra po kayo sa potassium, nanay.
9: Tapos sakit ng ulo yung naramdaman ko.
10: Gaano ba dapat karaming potassium ang kailangan ng ating katawan? Dapat po yung mga nasa hustong edad, sabi po naman sa pag-aaral, dapat po mga 3.5 grams. Maaari po rin magbago, depende po sa kondisyon ng nararanasan gaya po ng pagbubuntis, katandaan.
9: Hindi pa nga ako natigil ng follow-up check-up.
10: Dapat po makapag-check up na po kayo uli, nanay. Makapagpatingin na po kayo, nanay. Opo. Yung ating po namang rice coffee, nanay, makakatulong po sa inyo para po naman gumanda yung kalusugan. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po natin.
9: Basta po, nung ano, nag-umpisa na ulit ako, medyo nag-okay na nga yung ano ko. Yung
10: pakiramdam.
9: Ano?
10: Pakiramdam. Alin po yung umukay?
9: Result ng ano ko, yung nga na, nakakalimutan ko.
10: yung ano po ninyo, yung pagpa-check up po ninyo, yung tawag dito, yung blood chem.
9: Pagpa-check up.
10: Blood chem po ba? Yung blood chem? Laboratory?
9: Yan po.
10: Okay.
9: Okay naman po yung ano ko laboratory noon.
10: Anong uminom na po kayo ng ating rice coffee? Umukay na po.
9: Nagbawas na nga yung schedule ng ano ko, check up.
10: Mm.
9: That 3 months ano bago sundin.
10: Mm-mm.
9: So ngayon, nagbawas na 6 na buwan na bago naman ako mag-check up ulit.
10: I see, so, opo. At least po nanay, umukay na po kayo.
9: Oh, medyo okay na po. Hindi ko naman nararamdaman yung hilo, yung sakit ng ulo ko.
10: Opo.
9: Oh, kaya siguro nagkakatulong-tulong na yung gamot saka yung rice.
10: Mm-mm. Basta nanay, ituloy mo lang yung ating rice coffee nanay, eh, mapapaganda po yung kalusugan po ninyo. Masabi nyo nga po, nung uminom na kayo ulit ng ating rice coffee, gumanda na.
9: Ayan nga po, ano ko, hindi na ako nag-iinom palagi ng kaping ano.
10: Ordinaryo.
9: Yes na lang po ang gagamit ko.
10: Rice coffee
9: minsan
10: na lang.
9: Minsan nga po, ayan ang ano ko sa gatas. Pinapalabo ko sa gatas.
10: Oh, okay lang po yun.
9: Ayaw ko naman ang uminom ng pure na gatas.
10: Mm-mm.
9: Kaya yan ang ginagamit ko rice coffee.
10: Opo. Sige po. Wala na po ba kayong ibang katanungan, nanay?
9: Oh, yan po kung ano, makaka-ano po yan na ano.
10: Opo, opo. Actually, nanay, makakatulong po. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
9: Sakit sa katawan.
10: Opo.
9: Yung may sakit sa tuhod.
10: Yes, nanay. Yan po, sabi nga natin, cleansing yung ating rice coffee. Kaya nagagawa ng paraan po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee.
9: Yan nga po.
10: Apo.
9: Eh, kaya na yung anak ko noon nung ma-atakin ako. Baka daw kasi yun ang nakasama sa ano ko. Kaya daw bumaba yung potassium ko, nagparainom daw ako ng rice coffee.
10: No, hindi po nanay. Mas maigi nga po dahil nutrition po yung nakukuha po natin sa ating rice coffee. Mas maigi nga po na tumataas yun.
9: Nga kuya ba, hindi naman kakuyan daw makakasama. Kaya pagpapatuloy ko kakuyan. Mga herbal naman kako yung ano yan.
10: Yes. At nakita nyo naman po nanay, di ba? Na umukay yung laboratory po ninyo nung uminom na kayo na naman ng ating rice coffee.
9: Opo.
10: Yes. Dapat po ituloy-tuloy lang po natin talaga.
9: Kaya lang po ipinpapatuloy ko. Baka sakaling sa pagpa-check up ko, okay na lahat.
10: Mm-mm. Magiging okay po yung lahat, nanay. Yung mga ano na to, kapag tuloy-tuloy po natin iniinom yung ating rice coffee.
9: Okay.
10: Okay po.
9: Sige po.
10: Maraming salamat. Nanay Juliana, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
9: Opo. Salamat po.
10: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo.
9: Opo.
10: Ang ibigan, duli-duli pa rin tayo sa ating mga kwentuhan. Again, balikan natin yung mga lugar dyan sa Mindanao na available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao Occidental, mga kaibigan, dyan sa Malita, Davao Occidental, pwede na pong mabili yung ating rice coffee dyan po sa John Bell Pharmacy. At sa mga taga Digo City, Davao del Sur, available na po dyan sa Shopamore Variety Store at MGM Pharma, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao City po, mga kaibigan, available po dyan sa Lizelle Drug Store, Bankerohan Drug Store, at syempre dyan sa Davao del Norte, mga kaibigan, sa Panabo City, Davao del Norte, available po yung ating Rice Coffee dyan sa Chris Lou Pharmacy, Farmacia San Dabian. At dyan po sa Carmen, Davao del Norte, mga kaibigan, available na din po yung ating po namang rice coffee dyan sa J. Dano Pharmacy. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga kaibigan, makakabili po ng ating rice coffee dyan sa Farmacia Erenor. At sa Tagum City, Davao del Norte, mga kaibigan, dyan sa Premier Drug Store, Eggs Pharmacy, Alvon Pharmacy, J. Jolly Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jelly Pharmacy, Jal Pharmacy, Ermac Drug Store. Lahat po yan sa Tagum City, mga kaibigan. And dyan po sa Davao Oriental, dyan sa Lupon, Davao Oriental, mga kaibigan. Available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dyan sa Butika Liza. Sa Mati City, dyan po sa Davao Oriental, mabibili po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Madang Pharmacy. At sa mga taga Maco, Davao de Oro, available po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa G-Farm. At dyan po sa Nabunturan, Davao de Oro, available po dyan sa 5R Drug Store at Farmacia Trinidad. Mga kaibigan, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa Mindanao, mga kaibigan, kaya po naman sa ating mga kababayan, yung mga kababayan po natin from Mindanao, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. At sana po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating Rice Coffee para po naman kagaya po ng ating mga kababayan na napapakinggan po ninyo dito po naman sa ating programa, ay maranasan na rin po ninyo ang kagalingan ng ating po namang Rice Coffee pagpatungol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan. Available na po sa Davao, Davao de Oro, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Davao de Oro ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: Discover Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa Mindanao.
1: Opo, tama po ang inyong napakinggan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibusyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
4: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
3: Doc Herbal Coffee 9-in-1 mas pinag-

0: Lakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre. Naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C, at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa Second Floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
5: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampa-sexy!
12: Pampa-macho!
14: Pampa-healthy!
12: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
2: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
0: Radyo Bandera

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radio Bandera!
2: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
13: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
13: Heto ang pinakabago.
16: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
17: Wow! May bago na namang Best Cafe!
13: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
17: Wow! Gusto ko yan!
13: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
17: Nice! Walang asukal!
13: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
17: Pampasexy!
13: Pampamacho!
17: Pampahealthy!
13: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
17: Perfect!
13: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
18: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
19: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
18: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
22: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radio Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
22: Lagi pong pakinggan ang ating programang
23: The Secret of Health.
22: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
24: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
25: Heto ang pinakabago.
26: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
27: Wow! May bago na namang Best Cafe!
25: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
27: Wow! Gusto ko yan!
25: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
27: Nice! Walang asukal!
25: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
27: Pampasexy!
25: Pampamacho!
27: Pampahealthy!
25: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
27: Perfect!
25: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
28: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
29: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
28: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
30: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
31: Drink responsibly.
32: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
33: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

0: 88.1.
1: Sa magigap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: J. Handsome, DJ Vaughn.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakaya
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
4: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
5: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
6: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
13: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Isa na namang nanay natulungan ng pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
15: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
14: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
16: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
3: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
17: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
19: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
20: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
22: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
21: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
22: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
23: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
22: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
21: Yan.
22: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
25: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
26: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
25: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
22: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
22: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
21: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
21: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
2: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
2: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drugstores dito sa inyong lugar.

0: Kmart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
0: Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
1: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Okay, magandang hapon mga kabandera. Oras sa buong kapiluan ng Pilipinas, alas 5 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Best Cafe Green na mabibili sa lahat ng pharmacia sa bayan ng Katarman.
1: Ayun, at samahan ninyo kami sa programang Let's Talk, Don't Disregard. At nagbabalik kami muli ni DJ Jules.

0: Julie, samahan ninyo kami sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo? Walang naniniwala sa'yo? Well, no worries dahil nandito kami and let's talk. Ito po si DJ Jules, ang nag-iisang DJ na kakaibabe. At ako naman po si DJ Hannah Babe, ang inyong official kikay and pinakamaganda dito sa Radyo Bandera Katarman dahil basta radyo...
1: I-bandera mo.
0: Ayun, at nagbabalik kami muli ni DJ Jules after 1 week.
1: Yes.
0: Na walang programa. At sa pagbabalik namin, bago na ang aming programa.
1: Yes.
0: O ang aming
1: kung nakaraan kami ay Truth Unfiltered, kami naman po ngayon ay Let's Talk, Don't
0: Ayun.
1: Disregard.
0: Pero bakit nga ba don't talk disregard yan, DJ Jules?
1: Kasi ano, kung saan ang boses ng kabataan, tulad natin, no, DJ Hannah Babe, kung saan ang boses ng kabataan ay hindi lang basta boses, kundi boses ng pagbabago.
0: Ayun na. So, kahit kabataan pa lamang ay may karapatan na palang mapakinggan ang kanilang mga boses.
1: Yes.
0: Tama nga naman, DJ Jules.

0: ano, bukod sa pagpapakilala sa ating bagong programa, DJ Jules, ngayon ay pag-uusapan natin ng isang napakahalagang tema, ano. Hindi kami kabataan lamang. Kasi madalas kapag sinabing kabataan, iniisip ng iba na wala pang alam, puro laro, puro cellphone, puro TikTok. Pero hindi ba kami rin ay may pangarap, may boses, at may kakayahang magdala ng pagbabago?
1: Yes, tamang-tama, no, DJ Hannah Babe? Kasi naman, high school pa lang tayo, pero dami na nating ginagawa.
0: Yes.
1: Hindi lang kami kabataan, no? Kami ay mga estudyante na nagsusumikap, mga anak na tumutulong sa pamilya, at mga kabarkada na handang makinig at magbigay ng support.
0: Yes, kasi ang daming nagsasabi na bata ka lang eh, nag-aaral ka lang.
1: Yes.
0: Yun lang yung ginagawa nyo sa araw-araw, pero ang hindi nila alam ay may mga iba rin pala tayong ginagawa para mag-survive sa araw-araw, yes. DJ Jules. Dahil alam mo, DJ Jules, minsan nakakainis kapag may nagsasabi na bata ka pa, wala kang alam. Eh, sa totoo lang, kahit bata pa lamang tayo, DJ Jules, may mga bagay na kaya na nating gawin. Yung parang mga bagay na kaya din gawin ng mga matatanda na, kumbaga. Halimbawa, sa school projects, di ba? Kadalasan, kabataan ang nag-iisip ng mga creative ideas.
1: Alam mo kasi, DJ Hannah Babe, no? Feeling ko, yung rason kung bakit tayo siniset aside, kung bakit, ano, like, di ba, siguro nung, ano, nung, may mga, ano kasi tayo, may mga pinsan, may mga kapatid tayo na mas matanda sa atin.
0: Yes.
1: Tapos, pag naglalaro sila, ikaw yung parang, hindi, ano, tignan mo lang sila dyan, tapos
0: diba?
1: Dyan ka lang sa labas. Mm-mm. Parang, sa anong term natin dyan sa waray? Ano tawag ng bulan-bulanok ba siya na term? Ito na term, parang lagi nila tayong ini-echapwera kasi parang feeling nila wala tayong
0: alam.
1: Capability na gawin yung mga kaya nilang gawin.
0: Yes.
1: Pero in reality, no, kayang pantayan o much better, mas lamangan ng kabataan ang ideas ng mga millennials. Hindi naman sa nakikipag-compete tayo, pero we can do so much better.
0: Akala kasi nila kapag bata ka lang.
1: Yes.
0: Eh. 'Di ba? Kasi lalo na sa ano, sa mundong ito, sa kung ano yung mundo natin ngayon, hindi na kasi yung kasi akala din ng mga millennials kamo na dati kasi yung mga bata talagang walang alam eh. Parang dinadala nila sa generation na ito na hanggang ngayon yung mga kabataan hanggang dyan lang yan din.
1: Yes.
0: Ang akala nila ay ganun lang, pero ang hindi nila alam na kaya nilang pantayan o mas nalalamangan pa sila ng mga matatanda, diba?
1: Yes. Pero DJ Hannah Babe, don't get me wrong. Hindi lang naman sa creative ideas, projects,
0: yes,
1: tayo magaling. Pati sa mga events sa school, kahit outside the school, DJ Hannah Babe, no? Sino ba ang nag-organize ng program? Sino ba ang gumagawa ng props? Sino ba ang nagbo-volunteer? No?
0: Mm-mm.
1: Sino ang nag-volunteer? Kabataan.
0: Yes.
1: Pero minsan, most of the time, no, DJ Hannah Babe, hindi volunteer ang kabataan. Minsan, sila pa yung pinipili na mag-stand out sa isang event. Alam mo kung bakit? Kasi sila yung napakagaling and most especially, sila yung nag-stand out.
0: Mm-mm.
1: They know how to communicate. Alam nila kung paano makibilong.
0: Oo. Kasi ang daming nang nagtataka ng mga matatanda ngayon o kumbaga sabihin natin ay nasa adulting stage na ba. Sasabihan, nagtatanong sila, bakit parang kung nag-uusap tayo, parang yung kausap ko ay matanda rin, di ba? Di ba? Yung ganun sila na parang, di ba parang 17 ka pa lang, pero yung panalita mo parang 27 ka na ganun. Kasi hindi nila alam yung kakayahan natin eh, DJ Jules.
1: Yes.
0: Kaya kung iisipin mo, ang creativity ng kabataan ngayon ay sobrang kakaiba talaga.
1: Yes, true
0: sobrang
1: ka dyan,
0: unique.
1: True.
0: Sa social media pa lang ay parang ang dami ng kabataan na gumagawa ng content na hindi lang pampatawa kundi may aral,
1: facts,
0: ano, may advocacy.
1: Yes,
0: 'di ba? May pinaglalaban.
1: Tama. Kasi may mga kabataan na gumagawa ng campaigns, no? Awareness, advocacy para sa mga mental health.
0: Yes.
1: May mga nagpo-promote ng environmental awareness. Mm-hmm. At may mga nag-i-inspire sa kapwa kabataan na mag-aral at magtrabaho ng maayos.
0: Yes. Ano, dapat nga talaga kasi, kumbaga hindi lang tayo kabataan ang gumagawa or nagkakaroon ng mga advocacy, especially sa mga ganito, about sa mga mental health, about sa mga environmental chuchu-chu-blah-blah.
1: Chuchu-chu-blah-blah.
0: Pero kundi, dapat ang mga adults din, 'di ba? Kasi kumbaga kahit na tayo ay may alam rin, kumbaga sila pa rin yung magiging guide natin.
1: Yes.
0: Pero instead na sila yung magiging guide natin, tayo pa ang nakakaisip na magkaroon ng mga ganitong, yes, advocacies na dapat ano, hindi ito ipagkabaliwala, 'di ba? Kasi kumbaga hindi naman nila lahat natin ano. Pero most of the adults at this generation, parang hindi na nila pinapansin yung mga dapat pansinin. Alam mo kung ano yung ini-explain ko, 'di ba?
1: Feeling ko,
0: 'di ba? Na dapat pansinin mo eh. Bakit
1: yung mga smallest things ba, mm-mm, yung, yes, hindi nila na-notice. Pero yung kabataan ngayon, mapa-small detail, mm-mm, mapa kahit anong parte pa yan, manonotice at manonotice yan ng mga bata, mm-mm, ngayon. Kasi nga, napaka-ano na ngayon ng mga kabataan.
0: Very open na, yes, sila. Especially sa ano, sa politics, 'di ba? Very open na din ng mga kabataan,
1: yes,
0: 'di ba? Tapos ang dami pa rin nagjo-judge na dapat hindi ka sumali diyan kasi kumbaga politics 'yan eh. Pero ang pinaglalaban namin ay ang dapat ipaglaban namin,
1: yes,
0: eh. Kasi minsan kami din ay tama,
1: yes,
0: 'di ba? Pero syempre, hindi rin madali, ano, DJ Jules.
1: Yes.
0: May mga challenges, stereotyping, lack of trust, at minsan, kulang sa suporta. Kaya, mahalaga talaga ang sinasabi natin dito sa programa natin na don't disregard.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kasi dito na pag-uusapan, alam mo, DJ Hannah Babe, no? Mm. Eto, may nakita na naman ako sa TikTok University. Yung
0: lagi.
1: Yung parang, ano, DJ Hannah Babe, yung linya na, uncomfortable conversations make healthy relationships. Naniniwala ka ba sa ganun? Na parang, may mga conversation kasi, yung mga matatanda, kahit tayo,
0: uh-oh,
1: may mga conversations na parang, bakit pinag-uusapan nyo yan?
0: Uh-oh.
1: Eh, ang weird, parang, hindi siya weird, pero hindi lang tayo sanay.
0: Yes.
1: Diba? May mga conversations na, hindi dapat, hindi lang sa hindi dapat pag-usapan, pero like, hindi lang tayo sanay pag-usapan. Naniniwala kasi ako, DJ Hannah Babe, na halimbawa, uncomfortable ka sa, hindi kasi ako sanay na kausapin siya, i-confront siya, mm-hmm, i-approach siya about sa ganyang topic. Pero actually, DJ Hannah Babe, if mag-try ka lang na i-approach siya, i-confront siya, siguro mas magiging maganda pa yung relationship niyo,
0: yes,
1: di ba? From awkward to magiging close pala kayo dahil lang na pag-usapan niyo yun.
0: Kasi minsan, ano, hindi naman pala masama ang pagiging yung
1: matahimik.
0: Oo. Minsan hindi naman pala masama ang pagiging matahimik, 'di ba?
1: Yes.
0: Kailangan mo din pala i-speak up,
1: yes,
0: speak out yung gusto mong sabihin sa isang tao. Kaya naniniwala din ako diyan, DJ Jules.
1: Alam mo, DJ Hannah Babe, kasi kapag ano, hindi pinapakinggan ang kabataan, sayang ang lakas, no? Talino at creativity, lalo na creativity na pwede nating iambag.
0: Yes.
1: 'Di ba? Kaya nga ang panawagan natin ngayon, pakinggan ang kabataan, no? Bigyan ng pagkakataon. Hindi lagi yung 'wag 'yan kasi bata naman 'yung walang alam 'yan, 'di ba? Parang nakaka-hurt.
0: Tapos naaalala ko pa, ewan ko kung ano, kung naranasan mo din 'to, pero feel ko halos lahat naman talaga ng kabataan or lahat talaga ng kabataan ay naranasan to. Alam mo yung ano, yung nag-uusap yung magulang mo at yung mga tita-tita mo o lola-lolo, tapos sasabihin nila na huwag ka dito kasi yung usapan dito is pang matanda.
1: Tapos
0: experience
1: may urge ka tuloy na magtago tapos makinig,
0: oh,
1: diba?
0: Oh, diba?
1: The more kasi nabawal, the more na gusto natin.
0: Mm-mm.
1: Ewan ko ba? Or ako lang, DJ Hannah Babe?
0: Hindi.
1: Ikaw din ba?
0: Ako, oo. Kasi naku-curious din kasi ako eh, as a chismosa. Hindi.
1: Kasi, certified chismosa po kami,
0: yes,
1: kasi nag-eavesdrop kami.
0: Pero at the same time, yung pagiging chismosa natin, nagkakaroon tayo ng knowledge,
1: yes,
0: diba? Nagkakaroon tayo ng mga learnings na, ganito pala, ganito pala.
1: Yes.
0: Kaya siguro, yung mga kabataan ngayon, mas nagiging mulat talaga tayo kasi alam mo yung nadadamay tayo sa mga adulting stage ng mga tao, kumbaga lalo na kasi kapag yung kasama natin, ako kasi ako DJ Jules, maaga, pero meron pa rin mga taong kumbaga sumasang-ayon pa rin yung isipan nila sa kung ano pa lang yung edad nila, pero ako kasi DJ Jules nag-iisang anak lang ako. So, yung kasama ko puro matatanda or, you know, nasa adulting stage na ganun. So, parang ako lang yung pinakabata. Tapos, napansin ko,
1: parang naka-apekto ito sa pag-ano. Mm-hmm.
0: As I grow up.
1: Echo yarn.
0: As I grow up, parang napansin ko na, ganito pala. So parang, mas nadadamay ba ako sa mga ganong sitwasyon sa buhay at sa mga seryosong ano sa buhay. Kaya siguro, mas naging maaga akong maging matured. Pati sa mukha, charot. But, hindi, kasi mas naging maaga akong naging matured. Kasi, pati yung mga nakakausap ko, yung mga surroundings ko, puro matatanda. Yung mga kausap ko, puro matatanda. Kaya, ano, kumbaga, mas naging open ba ako sa isip ko at sa utak ko, ganun. Pero alam mo, DJ Jules, may naalala ko.
1: Ano yan?
0: Naalala ko nung grade 10 tayo. May kaklase tayo na nagsimula ng maliit na online selling. Naalala mo yon?
1: Ay, oo.
0: Marami din yan sila. At sabi ng iba, kabataan lang yan. Baka hindi magtagal. Yung about sa business nila. Pero alam mo hanggang ngayon, DJ Jules, patuloy pa rin silang nakakatulong sa kanilang pamilya. O diba? Kaya yung mga taong nagsabi na, bata pa yan eh. Hindi pa niyan kaya magsimula ng business. Tingnan mo. Diba? Yes. Kasi, ang dami kayang working students.
1: Pero alam mo rin ba, DJ Hannah Babe, no? Napansin ko, the more na dinadown mo yung kabataan, like, siguro lately, this. Pag idadown mo sila, the more they thrive na maging mabuti, na they thrive to be better, parang may maipamuka sa'yo na eto. Yes. Tingnan mo.
0: Hindi, parang pinapamuka nila na mali kayo eh.
1: Yes.
0: Hindi kami ganun, diba? Kumbaga, hindi nila pinapadown sa sarili nila yung mga naririnig nila tungkol sa mga matatanda. Instead na, mas pinapakita nila na hindi kami bata lamang.
1: Yes.
0: May mga kakayanan kami na kaya nyo din. Oh.
1: Ang ganda naman ang kwentuhan natin, DJ Hannah Babe, no? At yan ang patunay na hindi lang kami kabataan. No? Kami ay kabataan na may ambag, may pangarap, at may kakayahang magtagumpay.
0: Tama nga naman. Kaya nga, dapat baguhin na ang mindset na kabataan lamang yan eh.
1: True.
0: Kasi kung tutuusin, DJ Jules, kami ang magdadala ng mga bagong ideya para sa kinabukasan.
1: Yes. At hindi lang ideya, no, DJ Hannah Babe. Kami rin ang may energy, passion, at drive para gawin ang mga bagay na minsan ay mahirap para sa iba. Kasi, alam mo, DJ Hannah Babe, one example dito ay yung parang, yung feeling na wala pang nakakagawa nito tapos gusto mo ikaw yung mag-start.
0: Oo.
1: Siguro, nasa tinasadugo ata natin yan na parang gusto nating mag-lead.
0: Oo. Na ano, parang yung mga kabataan din ngayon kasi parang ano, nagiging competitive sa lahat ng bagay. Yung kahit na...
1: Pero in a good way ha.
0: In a good way naman. Pero yung alam mo na kahit hindi mo naman responsibilidad na gawin to, gusto mong gawin eh. Para sa komunidad mo, para sa sa mga tao sa paligid mo, diba? Kaya, alam mo DJ Jules, proud na proud din ako dun sa mga taong o sa mga kabataang high school pa lang, kailangan ng magtrabaho para, ano, para maitapos yung sarili nila. Tapos with a degree pa.
1: Yes.
0: Grabe talaga. Yun talaga yung sobrang ganda.
1: Napapa-applaus ako.
0: Kasi, yung mga ano kaya natin, yung mga viewers kaya natin, may mga ganun din kayang kabataan dito ngayon. Na, ano, naging working student, kung hindi naman naging, ano, naging yung pinag-aral yung sarili nila, naging working student sila para tulungan yung, ano, yung allowance nila or yung pang-araw-araw nila, diba? Kaya yun, ano, mga katrutsi. Sorry, nasanay. Kaya, ayun, ano, mga kabandera, tatandaan natin to, na don't disregard, sabi nga natin.
1: Yes.
0: Kasi ang kabataan ngayon, hindi lang yan kabataan.
1: Yes.
0: Kami rin may pag-asa. Kami ay kasalukuyan at kami ay kinabukasan.
1: Tama. At kung may mga nakikinig na adults, tandaan, ang kabataan ay hindi lang dapat turuan, kundi dapat ding pakinggan.
0: So, bago tayo magpatuloy sa mas marami pa nating pag-uusapan mamaya, DJ Jules, no? Kasi, kung dati, sa una nating programa, ay nagkakaroon tayo ng senders, nagkakaroon tayo ng mga istorya tungkol sa mga topic na pinag-uusapan natin ay ngayon naman in general to. So that means na pwede maging istorya mo, pwede maging istorya natin, o pwede maging istorya ng lahat. In short, in general siya. So ibig sabihin, mas pag-uusapan pa natin ang maraming istorya tungkol sa hindi kami kabataan lamang. Kasi alam ko maraming kabataan talaga. Kasi syempre, hindi nga kami kabataan lamang. Alam nga naman, makaka-relate dito, matanda na. Charot. Pero, ano, stay tuned kayo. Dahil, bago tayo magpatuloy mamaya, ay bago tayo magpatuloy ngayon sa ating pag-uusapan, syempre, dapat meron muna kayong mapakinggan na kanta na talagang ano, tatago sa ating mga puso, tatago sa ating mga kaluluwa, charot. Na talagang makaka-relate sa bawat kabataan ngayon, ano. So stay tuned dahil marami pa tayong kwento, tawanan at inspirasyon na pagsasaluhan. Dito lang yan sa Let's Talk, Don't Disregard. Kasama si DJ Hana Babe, ang inyong...
1: At si DJ Jules, hindi kami kabataan lang. Kami ay kabataan na...
0: May bosses at may saysay! At sa pagbabalik namin, pag-uusapan pa natin yan.

0: banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
9: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
9: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litoy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
1: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitong mao, may dalat sila mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsara din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
23: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Ayun, and we're back. At nandito pa rin kayo nanonood sa
1: Let's Talk, Don't Disregard.
0: Siyempre, kasama pa rin ang inyong pinakamagandang DJ, Hannah Babe, at si
1: DJ Jules, ang nag-iisang kakaibabe na DJ. At siyempre, hindi mamawala ang topic natin for today. Hindi kami kabataan lang.
0: Ayun na. At nagbabalik kami, at sabi nga namin kanina sa pagbabalik namin, mas pag-uusapan pa natin ang hindi kami kabataan lamang, ano, DJ Jules. Alam mo, DJ Jules, minsan nakakatawa. Kasi kapag may mga ginagawa tayong bago o may mga ginagawang bago ang mga kabataan, sasabihin agad ang iba, ay, bata pa yan, baka hindi magtagumpay. Pero, hello, hindi ba lahat ng matatanda ay nagsimula rin sa bilang pagiging kabataan?
1: Yes, diba? Tama, no? Parang sinasabi nilang wala tayong alam, pero sa totoo lang, dami na nating experience, no?
0: Yes, totoo yan.
1: Kahit high school pa lang tayo, nakahandle na tayo ng stress sa exams, projects, mm-hmm. At minsan, no, pati sa family responsibilities.
0: Tapos sasabihin lang ng mga millennials, sasabihin sa atin ng mga mas nakakatanda sa atin na, sus, yan lang yung pinagdadaanan mo, ay kami nga yung ngayon, di ba?
1: Yes, yung ini-invalidate yung nararamdaman natin.
0: Tapos iko-compare pa nila yung parang bigat ng kanilang pinagdadaanan
1: kami
0: kesa sa atin.
1: Kami nga noon eh, di kayo na.
0: Parang, be, may nararamdaman din kasi kami, di ba? Parang ano, ayaw mo na masaktan kami, ganun, ayaw mo na mapagod kami. At syempre, hindi lang yun, ano, DJ Jules. May mga kabataan na marunong mag-budget ng baon.
1: Yes, yung true mga, ka dyan.
0: At marunong din magplano ng oras. Marunong
1: correct.
0: Magbalanse ng academics at hobbies. Hindi ba yan yung skills na kailangan din ng adults,
1: facts
0: diba?
1: Facts ka dyan, exactly. Kaya nga, nakakainis kapag sinasabi na kabataan lang. Kasi kung tutuusin, no, DJ Hannah Babe, tayo rin ang nagdadala ng energy at creativity, sabi ko nga kanina. Kung walang kabataan, walang bagong ideas.
0: Tama.
1: Kung walang kabataan, walang fresh perspective. Fresh! Duh! Fresh!
0: Tapos alam mo, ano, DJ Jules, kung sino pa talaga yung adults, sila pa yung walang time consciousness. Consciousness!
1: parang

0: Okay, ayun.
1: Sabi ko nga, time consciousness.
0: Time consciousness.
1: Tama na, tama na.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ano nga ulit yung sabi, time consciousness?
1: Sabi ko nga, kung sino pa kasi, ano ba yun? Puro na lang tawa. Kaya nga nagbago, nag-program para hindi na tumawa eh. Nakakaiyak. Sabi ko nga, kung sino pa yung mga adults, sila pa yung walang consciousness sa sarili nila. Kasi parang kita. Kasi parang tayong kabataan, yung minsan yung na-realize natin na ay mali pala to, dapat mag-adjust ako kasi walang mag-a-adjust kundi ako rin. Kumbaga, may mga sarili na tayong ano, kumbaga,
0: prinsipyo.
1: Oo, no? Like tayo na mismo nag-a-adjust eh.
0: Marunong tayong makiramdam ng atmosphere. Oo. Parang nababasa mo na ah, hindi siya okay. Siguro wag muna tayong mag-joke-joke.
1: Oo, ganun.
0: Siguro kapag nagagalit na yung isa, ah, siguro ano muna tayo. Break time, ganun.
1: Yes.
0: Cool off, kumbaga.
1: Kasi, yun nga, sabi ko nga, kung sino pa yung mga kabataan, sila pa yung may mga mulat sa sarili, di ba? Like parang, sila na mismo mag-a-adjust kasi alam nilang walang mag-a-adjust kundi sila rin.
0: Yes.

0: At alam mo, DJ Jules, ano, parang sa group projects lang yan eh. Kapag kabataan ang nag-lead, may madalas na may bago at unique na approach. Yes. Ano. Hindi lang yung basta copy at paste ng dati, di ba? Yes. Yung parang kung ano yung kagawaan dati, ganun na rin. Kumbaga tayo rin nag-i-invent. Parang tayo rin gumagawa ng mga bagong gawain, di ba?
1: Yes. Speaking of dati at unique na approach.
0: Yes.
1: Shout out pala muna tayo sa nag-iisang viewer natin na si Gian Duard.
0: Oy, grabe naman.
1: Shout out sa'yo.
0: Bicoy. Bakit Bicoy?
1: Bebe ko kasi yan. Bebe ko, Bicoy.
0: Sana all.
1: Kami lang dapat nakakalan yan. Shout out sa Bicoy ko.
0: Bebe ko ko. Shout out sa'yo, Gian, na super supportive ano naman talaga niya? Since day
1: ano,
0: one.
1: Ano na comment niya?
0: Shout out sa Bicoy. Bicoy.
1: Bebe ko.
0: Ang cute, pero kalausin niyo. Okay, let's continue. Anyways, guys.
1: At minsan, mas mabilis pa tayo mag-adopt, no, DJ Hannah Babe? Mm-mm. Kasi sanay tayo sa technology, yes. Sa pagbabago, sa modernization. Kasi, di ba, kahit kung sino pa yung mga matatanda, sila pa yung, paano mag-video call dito?
0: Uh-oh.
1: Paano dyan mag-in dito? Di ba? Tapos, sa mabilis na takbo ng mundo, no? Kaya, hindi dapat minamaliit, yes, ang kabataan. Kasi tayo ang mas mabilis na makapag, ano tawag? What is the term?
0: Makapag-adapt.
1: Yes, siguro. Oo. Makapag...
0: Pansin mo din, DJ Jules, na hindi lang siya tungkol sa, kumbaga, ginagamitan naman natin yung technology in a good way. Kasi, alam mo, yung mga bagong, ano, mga bagong imbento, na yung mga robotics, alam mo ba yung mga bumawa nun? Mga kabataan pa lamang, di ba? Kaya hindi mo dapat maliitin ang kabataan dahil ang dami na naming nagawa. Kahit kumbaga,
1: ano nagawa natin, DJ Hannah Babe?
0: Kahit kumbaga pabigat lang tayo sa pagiging kabataan. Pero at least, kabataan din kami. Hindi, pero...
1: Nakisali sa credits.
0: Nakisali, oo. Kasi syempre, bata din yun. Bata pa rin kami. Pero syempre, hindi lahat ng kabataan ay perfect, ano, DJ Jules. May mga kabataan na nagkakamali, yes, pa rin. At syempre, may mga kabataan na nag-i-experiment.
1: Yes.
0: Pero hindi ba yun ang normal? Kumbaga,
1: true.
0: Kasi doon tayo natututo eh.
1: Yes, kasi naman DJ Hannah Babe, hindi naman lahat ng ano, kapag first time mo gawin, dapat perfect agad. Dapat,
0: yes,
1: malinis agad. Dapat bonggang-bonggang-bonggang-bonggacious.
0: Kasi hindi tayo,
1: yes,
0: ano.
1: Yes, kasi the first step in ano, in perfection is true. Pwede yun.
0: Tama ka nga, DJ Jules. May point ka.
1: Bago ka maging perfect, kailangan mo muna mag-try and try and try,
0: yes,
1: again.
0: Kasi, ano, porket mga matatanda kayo, gumawa kayo ng imbento, tapos unang beses pa lang ginawa nyo, perfect ka agad.
1: Yes.
0: Ano ba yun?
1: Walang taong perfect,
0: yes,
1: DJ Hannah Babe. Nobody's perfect.
0: Ayun.
1: Yes.
0: Yes.
1: Nagkaano agad ah.
0: Pero yes. Oo nga, tama nga naman. Kasi, sabi ko nga, DJ Jules, hindi tayo magkakaroon ng mga learnings o experiences kapag hindi muna tayo magkamali.
1: Yes.
0: Kasi lahat, mapabata, wala na to ha, mapabata pa man o matanda, lahat naman siguro tayo dumadaan sa mga first time experience,
1: yes,
0: na hindi ka agad ganun ka-perfect. Okay ka, charot, may kinakalaban. Ayun.
1: Exactly, no? Ang pagkakamali ay parte ng game.
0: Yes.
1: At kung hindi tayo bibigyan ng chance, paano tayo matututo?
0: Mm-mm.
1: Kaya ang mga panawagan natin, no, don't disregard.
0: Yes.
1: Kagaya nga ng title natin, ang headline natin for today, ang ating programang
0: don't,
1: Let's Talk,
0: don't
1: disregard.
0: Kasi alam mo din, ano, DJ Jules, pansin ko, ano, kumbaga kahit sa anong events pa man yan, o kahit sa ano lang, sa komunidad, ganun, kapag may matanda na mag-volunteer about sa mga ganitong bagay, kahit sasabihin nila na, pero uy, first time ko, pero gusto ko lang mag-volunteer. Iaano nila kagad, tatanggapin nila kagad kasi makikita nilang matanda na eh. Pero kapag yung nag-volunteer is bata pa lamang, parang sasabihin nila na, wala kang alam eh. Parang sasabihin nila na, hindi, pang matanda lang to. Pero hindi nila alam, kaya tayo nag-volunteer kasi alam natin eh, kaya natin kahit kabataan pa lamang tayo.
1: Yes, pero minsan no, DJ Hannah Babe, hindi naman to all about volunteering.
0: Yes.
1: Minsan, no, minsan may mga kabataan na kahit hindi sila nagwa-volunteer, sila yung napipili to,
0: yes,
1: do a task.
0: Oo.
1: Like parang kahit madaming option, there's a wide range of choices,
0: people,
1: options, tao na mas magaling,
0: mm-mm,
1: o kapantay mo. Pero siguro kapag ano, napipili ka lang, no, to do something kasi nga feeling nila and feeling mo na kaya mo rin.
0: Yes, tama
1: nga. So like may chance ka to show your talent, to show your ability to everyone.
0: Mm-mm. Tama nga. Pero alam mo DJ Jules, minsan naiisip ko, baka kaya sinasabi ng iba na kabataan lamang tayo kasi nakakalimutan nila yung sarili nila nung kabataan days. Ano, pumunta lang kayo, ano, nabuhay kayo, matanda na kayo kaagad. Diba? Kasi nakakalimutan nila na dati, sila rin ay puno ng pangarap at energy, diba?
1: Yes. Siguro, no, DJ Hanabib, sana hindi tayo maging ganun. Yung parang, ano, isasantabi natin dahil nasa edad. Yung parang binabase lahat ng kaalaman sa edad. Yung parang, matanda na yan. Pero alam mo, DJ Hanabib, no, I've met a lot of people, no? Hindi lang kasi, syempre, hindi naman puro, hindi dahil 16 na tayo, 16 lang yung mga kakilala. Hindi naman puro 13, 12. May mga nakikilala naman tayong mas matanda pa sa atin, no? Tapos, minsan, sila pa yung mga tao na, hindi naman lahat, ha? Don't get me wrong, guys. May mga nakikilala, may nami-meet lang ako na tao na parang, bakit ganito mag-isip to?
0: Diba?
1: Parang, ganito ba talaga? Or like, hindi pa talaga sila mature enough to handle conversation. So parang, ano pa, ginagawa pa nilang joke yung mga things na dapat din take seriously. Yes, nagiging insensitive sila, no, DJ Hanabe. Pero siguro, iba-ibang way ata tayo makipag... Siguro, kinakausap nila ako ng ganon kasi nga, sa tingin nila, ano, bata pa.
0: Pero rin, that's parang, wrong. Still that's wrong. Kasi dapat maging sensitive sila sa lahat ng, ng ano, ng mga sinasalita nila. Kasi, remember that you are already an adult.
1: Yes.
0: Na alam mo dapat na porket bata to, gusto mo nang sabihin lahat ng gusto mo eh. Porket bata kami, pero may nararamdaman na kami eh. Kumbaga alam na namin kung ano yung tama at mali, di ba? Yes.
1: Parang nakakalimutan nila na lahat ng matatanda ay nagsimula bilang kabataan, no? Kaya dapat imbis na malitiin, suportahan, no? Hindi yung idadown, hindi susuportahan.
0: Porket kasi dumaan na sila. I mean, tapos na sila, no? Sa teenager stage. Tawag ba dun? Teenager stage. Tapos andun na sila sa point na adult na sila. Parang pinagmamalaki or yung parang lumalaki yung ulo nila na adult na ako. Yung mga ginagawa sa akin ng mga matatanda, magagawa ko na sa mga mas bata pa sa akin. Dapat hindi ganun, di ba?
1: Yes.
0: Kasi tayo-tayo lang din naman ang magtutulungan sa ating isarili o sa isa't isa, 'di ba?
1: Yes.
0: At kung tutuusin, ang kabataan lang ngayon, ang kabataan ngayon ay hindi lang future ng DJ Jules.
1: True ka diyan.
0: Kami rin ay present.
1: Yes.
0: Kami ay kasalukuyan, sabi ko nga kanina.
1: Tama, no, DJ Hanabib, kasi kahit ngayon pa lang may ambag na tayo.
0: Yes.
1: Hindi man financially, no.
0: Mm-mm.
1: Hindi kailangan hintayin na tumanda bago maging relevant.
0: Tama. Kasi kumbaga hindi naman tayo tumutulong financially, pero nakakatulong tayo sa ating komunidad. Diba?
1: Yes.
0: Those small things can make... Pwede yun.
1: Pwede yun siya, actually.
0: My point. Kaya... Pare, katapos ako pag tinawa. Kaya mga ka...
1: Pwede yun.
0: Sasabihin ko na naman kaya mga ka-truth seekers. Kaya mga ka-bandera, ano? Tandaan.
1: Yes.
0: Hindi kami, o hindi kayo, o hindi tayo, lahat. Hindi tayo, aray ko. Aray ko na ipit ako. Tandaan nyo nga mga kaban. Aray kong sakit. Hindi, tandaan natin. Hindi tayo, o hindi kayo, o hindi natin. Oo.
1: Pwede yun.
0: Mm-mm.
1: Pwede yun.
0: Hindi kayo kabataan lamang. Kayo ay kabataan na may boses, may pangarap, at may ambag.
1: Very good.
0: Yes.
1: At kung may mga adults na nakikinig ulit ngayon, sana maalala ninyo na ang kabataan ay hindi lang dapat turuan, kundi dapat din silang pakinggan.
0: So, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-uusapang kwento. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan dito sa
1: Let's Talk, Don't Disregard.
0: Siyempre, kasama pa rin si DJ Hanabay, bang inyong pinakamagdang DJ dito sa Radyo Bandera Katarma.
1: At si DJ Jules na nag-iisama ba? Kami si DJ Jules.
0: At hindi kami kabataan lamang dahil
1: kami ay kabataan na may saysay.
0: Bago kami magpatuloy ulit, ipagpatuloy pa ba natin to?
1: Ano ba gusto mo?
0: Ano ba gusto mo? napapagod ka na ba, DJ Jules? Hindi, wag na tayo mag, ano, wag na tayo mag, okay. So, ano pa ba? Okay, so, ano naman? Okay, let's talk about our own experiences.
1: Sige, ako kasi, bago mag, ano, no, mag-closing, siguro may conclusion muna tayo for tonight.
0: Ikaw, ano?
1: May for tanong- me, ako oh, muna. Sige.
0: Hey, hindi, tatanungin nga kita.
1: Oh, sige, go.
0: Si UA. Hindi, tatanungin kita kasi bilang kabataan. Kabataan pa pala tayo. Yes, guys, we are still minors. So, hindi, ano, bilang kabataan o bilang naging isang bata dati. Ano?
1: Bata pa rin po ako.
0: Bata
1: fresh
0: pa rin.
1: Na fresh po.
0: Bata pa rin naman hanggang ngayon. Pero, you know, as time eventually, kalawsi mo.
1: Pwede yun.
0: Ano, syempre, kasi tumatanda din tayo, pero we know na naranasan din natin itong yes. lahat. So, bilang ano, naging bata or kabataan ngayon, ano, paano mo na-endure? Na-endure? Paano mo na...
1: Siguro, sige, ako na magpili sa question.
0: question. Hindi, kasi gusto kong tanungin to sa'yo eh. Pagbigyan mo ako. Okay. Pagbigyan mo ako. Ano?
1: Ano ba? Please.
0: Paano mo nakakaya yung criticism sa mga taong matatanda sa'yo?
1: Criticism? May natanggap na ba ako?
0: Ay, sana all. Wala pang natanggap.
1: Hindi, joke. Siyempre naman, no? Lahat naman tayo nagkakamali.
0: Mm-mm. Yes.
1: Siguro kasi, ano, more of, hindi siya disregard. Yun na nga eh, di ba?
0: Mm.
1: Kapag may natatanggap akong ganun, hindi ko siya yung parang, ano, set aside. Hindi okay. ko siya, igilid ko lang muna to, ito lang muna yung akin. No, mm-mm. Ako kasi pag may natatanggap akong criticism, parang, I take it more as, ano, constructive criticism.
0: Wow.
1: Di ba?
0: Paano constructive criticism? Ha?
1: More of, ano siya, ine-evaluate ko muna kung ano yung ginawa ko, ano ba yung meron sa akin, ano yung mali ko, at ano yung nag-lead sa akin into making that action.
0: Tama.
1: Diba? Kasi lahat naman ng, ano, everything happens for a reason.
0: Yes.
1: Pero sometimes, hindi natin pwede mabase sa kasabihan na yun. Dapat,
0: oo.
1: Mag-ano tayo, let's take accountability for what we did.
0: Yes, tama nga naman.
1: Sometimes, hindi naman kailangan mag-sorry, pero kailangan unti-unting magbago.
0: Learn it through your actions ba?
1: Yes. Parang, hindi, at eto DJ Hannah Beba, eto yung parang, ano, unpopular opinion. Sometimes, hindi naman most of the time na, baka may selective hearing dito yung mga viewers natin. Sometimes, you don't have to say sorry.
0: Yes.
1: Sometimes, may mga times naman na, baka hindi na kayo mag-sorry guys, please. Mm-mm. Sometimes, ano, kailangan, it's through actions.
0: Yes.
1: Kasi, ano, alam mo DJ Hannah babe, may friend ako na hindi ko na friend ngayon. Tapos, nag-part ways kami. Hindi kami nag-sorry, hindi siya nag-sorry, hindi ako nag-sorry. Dalawa kami may kasalanan. But then, ano, pumunta kami sa stage na hindi na kami nagkikita. Like, kahit andito lang kami sa isang community, sa isang...
0: School?
1: Province.
0: Okay.
1: Tapos, hindi kami nag-meet na ever. Siguro kasi fates... ano siya?
0: Parang...
1: Destinies, ano, na parang wag kami magkita, hindi na kami mag-ano. Tapos, hindi siya nag-sorry, hindi din ako nag-sorry. Pero like,
0: nararamdaman ko
1: na parang okay kami. Siguro assuming ako yung one to DJ Hannah.
0: Pero kasi nagkakaroon tayo ng girl instincts eh.
1: Yes,
0: diba?
1: Na parang okay na kami kasi may mga times na halimbawa may nagkikita kami... Once lang kami nagkita after ng friendship over namin.
0: Friendship over?
1: Friendship over. Tapos like, hindi naman siya sa... Wala naman siya ginawang like... Ng,
0: OA
1: ano siya,
0: talagang
1: yes.
0: OA.
1: Parang it's more of a mutual respect between us. Na parang nung nagtinginan kami, parang wala siyang hard feelings. More of like...
0: Parang magaan.
1: Yes, a genuine smile yung binigay niya sa akin. Kaya naman nung nakita ko na nag-smile siya, nag-smile din ako. Kasi naman... Wala naman tayong magagawa.
0: Nakakaiyak ba yan? Iiyak ba ako?
1: Hindi kita pinapaiyak.
0: Hindi, pero kasi nararamdaman kasi natin yan eh. Diba?
1: Ikaw ba DJ Hannah babe? How about you? I'm gonna ask you a question.
0: Sige, go.
1: What is the square root of 256,000?
0: Oo, okay. Iba na yan,
1: sige,
0: girl.
1: Okay.
0: Iba na yan.
1: Ano yung experience mo? Eh, hello, saan na ito yung question ko?
0: Si Uwi nga pa.
1: So, sorry.
0: Oh,
1: so like, ano yung experience mo, syempre, as a kid, like, siguro nung nagdadalaga na tayo, nung nag-teenager tayo. Ano yung experience mo na siguro, na-feel mo na, napaisip ka na, hala, tumatanda na ako, na parang, hindi na ako baby, hindi na ako bata.
0: Hello! Like, charot.
1: Like, I am stepping into adulthood. Adulthood over ka, 16 ka pa lang.
0: 16.
1: Ay, 17 ka na pa. Sorry.
0: 17 na ako, guys. So, mas matanda ako sa kanila. Sorry. Hindi, ano. Na-realize ko nung time na nagiging independent ako. Hindi naman sa nagiging independent fully. Pero, the way na nagkakaroon na ako ng sariling responsibilidad, ganun. Na parang hindi naman talaga siya fully sariling responsibilidad. Pero, nagkakaroon ako ng mga, ang tawag doon? Yung parang, ako na mismo yung
1: nag-insist ng responsibilities kahit hindi na naman sa'yo binibigay.
0: Kasi, yung napapamulat na ako sa panahon ngayon na, ang hirap palang mabuhay. Ganon. Siguro doon ko na na-realize na, ano, pwede na parang yun. Nagiging matured ako. Kasi, hindi kaya ng lahat, ah. Hindi kaya lahat ng ganito, ah, na parang ako mismo yung nagtsatsaga, ako mismo yung naghahanap ng way para kahit papaano may makuha ko kahit simpleng konti lang, tapos nagkakaroon ako ng mga responsibilities na ako lang yung gumagawa, na ako lang yung mismong nagdesisyon sa sarili ko. Ganun. Noon ko na-realize na bata pa ako, pero yung isip ko ba, parang namulat na kagad sa
1: pagiging. Parang nagmamature na.
0: Oo.
1: Siguro yun yung experience mo.
0: Yes, ganun.
1: Ako naman, gusto ko ibang question, please.
0: Anong question ba?
1: Magtanong ka pa, DJ.
0: Ano? Ano ba? ano? Ganito na lang. Ano ba? Wait, mag-isip tayo. Hindi, kasi since bata pa tayo, ano? Paano mo na, ano? Paano ka nagkakaroon ng mga adult decisions? Or, nagkaroon ka na ba ng mga adult decisions? Yun, kasi, syempre, mahirap siyang, kumbaga, mahirap yun na commitment. Kasi, adult decision. Or, nagkaroon ka na ba ng adult decision?
1: Wala pa siguro. Ano ba yung mga adult decisions?
0: Adult decisions, like, parang, yung dapat gagawin lang ng isang matanda. Or, ganun.
1: Ano ba? Feeling ko yung kapag nag-iisa na ako, yung dapat, siguro yung feeling ko lang ha, yung definition ko ng adult decision is yung mga times na kailangan kasama mo yung parent mo, pero ikaw lang mag-isa yung andun. Feeling mo, yung parang nag-enroll sa kapatid ko, okay. Sa akin. Tapos parang ako na yung gagawa, di ba? Parang feeling ko nun, yes, ang tanda ko na.
0: Oo.
1: Yes.
0: Tapos, alam mo, makikisingit ako sa tanong ko sa'yo, ah. Kasi, nagkaroon na din ako ng realizations na, sign na talaga na tumatanda na tayo kasi nakikita natin yung mga pamangkin natin, yung mga kapatid natin na, hala, ilang taon ka na pala. Tapos, magiging ganito na ako ngayong taon. Parang, tumatanda na tayo. Parang yun na yung, yung sign na, wala na, papunta na tayo sa part na kung kailan andito na sa atin yung mga mindset na dapat dun pa lang kung kailan naging ganun pa lang tayong edad andito na. So, ibig sabihin, it's a better preparation to us kasi hindi tayo mabibigla, no? Para sa akin, hindi tayo mabibigla kapag
1: yes.
0: Nandun ta...
1: Ang viewers kaya natin, how are you guys feeling?
0: Oo, kayo. May mga adults na ba dito or zero? Waray nag-aim. Pero may isang sumusuporta pero umalis na rin. Yung Bicoy mo, wara, ako la viewer, support. Okay, so, kasi anong oras na rin. So, yun, ano na ba ang conclusion natin?
1: Ayun nga, no. Huwag nating mamaliitin ang ating mga kabataan.
0: Yes.
1: Kasi minsan, sila pa ang nagbibigay ng solusyon sa bawat problema.
0: Yun. At ang ating motto for tonight is don't disregard. Ayun. Kaparehas din sa ating
1: Yes.
0: Oo. Sa pwede ating, sa ating program name, ano? Yes. Na Let's Talk, Don't Disregard.
1: Muli?
0: At muli, andito si... Okay. At muli, ako po si DJ Hanabeba, ang inyong official kikay and very prettiest ear in. Okay.
1: And this is your DJ Jules, ang nag-iisang kakae, babe, sa Radyo Bandera Katarma.
0: Dahil basta radyo, ibandera mo! Maraming salamat po sa inyong malaking pagsusuporta palagi at sa pagmamahal ng aming programa simula nung una hanggang ngayon.
1: Yes.
0: Maraming salamat po ulit sa ating lahat at maraming salamat po sa pagsusubaybay sa aming first talk dito sa
1: Let's Talk, Don't Disregard!
0: Ulit,
1: okay.
0: Maraming salamat po sa aming pagsusuporta simula dati hanggang ngayon dito sa aming unang pagsusubaybay dito sa
1: Let's Talk, Don't Disregard.
0: Basta yun. Okay, bye-bye. Good night, guys.
1: Much love,
0: good night,
1: everyone.
0: Magandang gabi po sa ating lahat.
1: Magandang gabi.

0: Ang lidah at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye, tunog kalye.

0: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Tunog kalye.

0: ka sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe.
17: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Tunog Kalye, Tunog Kalye.

0: Kristo, sumisikap sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true glory. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo!
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: 39 minutes past the hour of 9 on the clock, and the time check is brought to us by St. Magella Birthing Home and of course ng Best Cafe.
1: And welcome to our program Love and Retro, only here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman. I'm your official Kanye girl and sweetheart on your radio. It's me, DJ Bloom, together with
0: Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ.
2: At Kuya Chad, nabihira niyo mapakinggan, pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
1: Alright everyone, good evening po sa inyong lahat. Very late evening na po. I hope you're still listening here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman. Because tonight we'll be having our topic that will surely touch your heart and soul.
0: Yes, actually nabibisi ako, wait lang. Yeah, we can have a different topics that for sure a lot of viewers as well as listeners will try to have their
1: interaction with
0: interaction
1: us.
0: With us.
2: Yeah.
0: Sa dinami-dami sinabi namin ni DJ Bloom, yan lang pala sa'yo. Dinagyan na lang din sana kami. Pero feeling ko mas naano sa kanya yung listeners. Kasi di ba, Bloom, simple lang yung sinabi niya.
1: Yes.
0: Tayo kasi nartehan pa natin. Sa kanya pala,
3: na-pressure kasi naman ako yung mga ano niyo, yung mga wordings na lumalabas sa inyo, siyempre.
0: Pero alam mo, kung nagulat ka sa amin, mas nagulat kami sa'yo. Grabe ha.
3: Ang bilis nang yan, no?
0: Oh, yeah. Ay, sabi ko, yeah.
1: At least, di ba, hindi din kayo,
0: di ba? Kami kasi ni, ano, ni Bloom, effort na effort, di ba? Nag-isip, nag-construct.
1: Sa'yo,
0: yan lang. Di namin naisip, oh nga pala, ganun lang naman pala kasimple. Bakit nag-English pa tayo? Oh, grabe ka, Kuya Chad. Iba ka talaga. Hahanapin ka talaga ng mga listeners.
1: Kaka yung sense of humor niya, di ba?
3: Biglang nagyan, no?
0: Ba't di natin naisip yun, ano, DJ Blue?
3: Yung ang lalambot ng boses nyo with effort. Tapos sasagutin ka ng ya.
0: yung ya lang, mas parang tumahimik yung mundo.
1: Anyway, let's go back to our... Let's introduce our topic for tonight. Sige, Kuya Chad, what's our topic for tonight?
3: Ano ba yun? Love and Retro tayo.
1: Oh, Love and Retro. Tapos yung topic natin.
3: Tapos yung...
1: What Love Can Do?
3: Oh, yeah.
1: Yes. What idea love po can yun. Do? Idea po yun ni Kuya
3: What Love
1: Chad.
3: Can Do?
1: Yes.
3: Yun yung ano natin, yung pag-uusapan natin ngayon.
1: Oh, kahit late na tayo yung na-convert, diba?
0: Yes.
1: Sige, love and Retro
3: pero
1: pa rin
3: tayo.
1: Pero
3: usually yung mga kabandera naman natin sa ganitong oras, dun mas lalo silang nag-aabang kasi wala na silang masyadong ginagawa. Focus na sila
1: yes,
3: sa pakikinig.
1: Yes. They are still away. Yes. Oo, tapos nakakapag-relax na sila, nasa higaan na. Oh,
3: kasi minsan pag alas 8 ka banda, nagkakainan pa lang yan or meron pang ginagawa.
1: Yes.
3: Pero pag ganitong oras, parang sakto lang din.
1: But I think before tayo mag-official start ng ating topic for tonight, let's say hi and good evening muna sa ating mga avid listeners out there.
3: Yes, magandang gabi sa inyong lahat dyan,
1: yes,
3: ng mga nakikinig sa atin, ng mga kabandera. At, ano, Sexy Rocky, may sasabihin ka?
0: Hindi, wala. Hindi ako makamove on sa iya. Mahirapan ako kung paano ko sasundan, Bloom.
1: Ako din. Hindi ba ako mag-over sa iya?
0: Diba, basta yun. Well, yeah.
1: Yes, alright. Anyway.
3: Anyways.
1: I wanna say hi to our station manager, to Sir Kenji. Yes.
0: Yes, hello po.
1: Busy sila ngayon sa night market dyan sa Tang Inasal. Ang mura na masarap pa. So, mas na mga nandyan sa night market, why don't you try to, you know, take an order?
0: Yes, yes.
1: Subukan yun yung kanilang, anong...
3: Tang Inasal. Yung mga inasal.
1: Oh.
3: At saka meron din silang ano dyan,
1: sisig.
3: Yung sisig.
1: Yes,
3: napakasarap.
1: At saka pansit din.
3: Yes, oo.
1: Yes. Yeah, Kuya Chad, yeah?
3: Yeah.
0: Hindi ko mano yung ano yung camera.
3: Talagang tatatak yung ya mamaya.
0: Oh, sige, okay na yan.
1: Oh, wait.
0: Hindi ko rin alam kung paano.
1: Wait, Ewa. Let me call the attention of our sound engineer out there.
0: Yes, hello.
1: Can you please help us there? Kasi yung camera ni Sexy Rocky.
0: The sound engineer, assist the assistant.
1: Calling the attention of our sound engineer. May sound engineer yung Radyo Bandera. Bongga naman.

0: take my hat off to this guy. Kasi very talented.
1: Yes,
2: all around. I admire, it's true. Admire his personality.
0: As in, nakaka-admire.
2: Nakaka-admire. Yung hard work at dedication niya. Wow,
0: super.
1: Parang inspiration din siya.
0: Hindi, seryoso, di ba, DJ Bloom? Parang yung hard work na yun ay parang ang hirap tumbasan. Kaya he deserves.
2: Yes, yung professionalism niya. Grabe.
1: Yung passion niya sa ginagawa niya.
2: Yes, di ako makapag... Okay.
0: Parang ang hirap
1: kaya ba na, ano? Kaya ba... Huwag na.
2: Kuya Chan. Masarap yung ulam, di ba, Kuya Chan?
0: Super.
1: Ito rin ha, isa sa mga talento niya, talaga yung pagluluto. Kahit anong linuluto niya, lahat masarap. Oh.
0: Sabi, parang he never failed to amaze sa kanyang ginagawa, di ba?
1: Yeah.
2: Ang swerte ng asawa nun later on.
1: Yes.
0: Ang swerte talaga.
1: Ang swerte. Diba? Ang swerte. Siyempre.
2: Anyway, okay. Ang swerte nga, no? So,
1: parang pupunta tayo dun.
2: Oo, kasi yes, pupunta tayo dun. So, what love can do?
1: Yes, love what can do.
2: Baka naman siguro behind bakit siya magaling sa pagluluto. Yes, kasi may pagmamahal siya dun eh.
0: Tama, yeah. Exactly. Mm.
2: May passion sa pagluluto.
1: Parang
2: may
1: kahit anong ginagawa niya, linalagyan niya talaga lagi
0: pero
1: yung
0: inaangaan ko sa kanya yung simpleng luto pero parang naging special
2: kasi may pagmamahal dun yes.
0: Because of love,
1: because pagmahal mo yung ginagawa mo sa lahat ng bagay, nagiging maganda siya, nagiging masarap kung pagluluto yan at kung talent naman, mas nagiging magaling ka dahil nga andun yung pagmamahal mo sa trabaho.
2: Iba ang power ng pagmamahal.
1: Yes.
2: Wow.
0: Tama. I agree. Kumbaga lahat pwedeng baguhin basta may pagmamahal.
2: And iba. I agree with you. Yes. Iba ang impact ng pagmamahal. Mm-hmm. That's why yung topic natin tonight, what love can do.
1: Ano, parang...
0: Kuya Chad, what love can do aside of ya?
1: Hindi, kasi alam mo, yung pag sinabi mong love, napakalawak talaga niyan, kayang baguhin yung personalidad ng tao.
0: I agree.
1: Nagbabago ka. Kung ito yung klase na tao ka ngayon, pero pagdating sa love, pag naranasan mo nang main love, nagiging humble ka, marami yung pagbabago. At doon mo nare-realize na binabago ka na dahil mas pinapriority mo yung love na nararamdaman mo. Na minsan yung sarili mo, minsan hindi mo na rin alam yung ginagawa mo. Na parang ina-amaze mo yung ibang tao dahil doon, yung dedication mo sa love.
2: I agree sa sinabi
0: galing,
2: niya.
0: No?
2: Yes, oo. Kasi yung tipong sabi niya, sa love, pwede kang magbago. Which is totoo. Kasi one of the things na magagawa ng pagmamahal sa'yo, it can transform you, it can humble you.
1: Yeah.
2: Diba?
1: Totoo.
2: Tapos, minsan, pag nandyan ka na sa point na true love na talaga, doon mo marirealize kung ano pa ang mga bagay na magagawa mo to make someone in your life, you know, to have a better life, to make him or her happy. Kasi iba yung nagagawa ng pagmamahal. So,
1: yes.
2: That's our topic for tonight. What love can do. So, sa ating mga listeners out there right now, you can share your thoughts about it.
0: Mm-hmm.
2: You can comment it po sa aming Facebook Live ngayon sa Radyo Bandera 88.1. Just search on the Facebook. Ano yan? Sixer Rocky?
0: Yeah, Radyo Bandera Katarman 88.1. And mapapakinggan din mo kami sa MyTuner application. Punta ka lang sa Play Store. Tapos hanapin mo doon ang MyTuner. That's T-U-N-E-R. Pwede rin po yung Radio Philippines. And we have now the official YouTube channel, Radyo Bandera Katarman.
2: Ay, wow!
1: May YouTube na.
0: Lumalaban.
1: Uy, marami ng viewers doon ha. Nagsisimula na siya.
0: Hi, Kevin Herrero Tingzon. Ito yung ating one of the avid listeners ng Radyo Bandera. Hello po, sir. Good
2: evening. Hello po, sir. Good evening. Thank you for listening right now. And to Sir Kenji. Okay, thank you, sir. Okay, Sixer Rocky.
0: The handsome manager.
2: Yes, sir. Sixer Rocky.
1: Ang daming nag-uang sa'yo. Oh, despedida daw.
0: Pwede ano, tawag dito. Yeah.
1: Yeah.
0: Siguro yan yung magiging usapan natin mamaya. Aside from what love can do.
2: Yeah. Pwede daw stay ka na lang. Sixer Rocky.
0: Yeah. Hindi, pero ang ganda ng mapag-usapan natin, no?
2: Yes.
0: It is the idea of Kuya Chad. And I think this is also the idea of... Who's the person behind of this topic?
2: Kuya Chad.
1: Siya talaga.
0: Kuya Chad.
2: Oh. Actually, kanina Kuya morning lang, pinasama namin.
0: Hindi ko alam kung sasabihin ko yung totoo, but
1: Sige nga, ituloy mo muna. Sasabihin ko mamaya pagkatapos mo.
0: Kasi I think she's really a professor from the University of The university?
2: The university?
0: Universities. Hindi, pero may taong ano, hindi ko kasi alam kung okay lang sa gumawa, ano, kung i-open natin dito. But yun, napag-usapan, kinonceptualize itong topic na to para sa mga viewers natin. Yes. So, what love can do? Ang galing ng gumawa, ano, what love can do, actually, yung kanina nga na, if you really find someone, someone na tutulong sa'yo, dun lalabas yung pagiging authentic mo.
1: Yeah.
0: Diba?
2: Yes. Totoo.
0: Like,
2: yes.
0: Hindi mo pala, because of your partner, na ilalabas mo yung pagiging goofy. Meaning yung pagiging kalog mo.
2: Yes.
0: Diba? So, parang masasurprise ka, oh my gosh, this is the perfect person for me. This is the perfect, the best partner for me. Kasi kung ba, tinuturuan tayo ng love.
2: Yes.
0: So yun. Kaya, ang daming nagagawa ng love, diba? Yes. And truly, love is in the air. Kasi, kapag mag-partner kayo, yung mas simpleng bagay na ginagawa, pag nasa labas kayo, holding hands, that's really, you really feel that love is everywhere.
2: Yes. And it, you know, it flows naturally like a river. Wow.
0: Exactly.
1: Huh? Ang ganda nun. Diba?
0: Tapos ikaw, babanatan mo na?
1: Magpapaanod ko. Babanatan ko sana, magpaanod ka na lang eh. Kasi...
0: Gusto namin kasi sasabay, ni
1: Blooming. Pero mas ganda yung yan, no?
0: Diba? Sa haba ba nang sasabihin, babagsasa? Yeah! Wala, talo tayo ni Kuya Chad.
2: Talo tayo sa yeah. It flows naturally like a river.
1: Hindi, pang ano lang yun, para ano, para mas, para lumabas yung ano natin. Yung, ano ba yun? Yung vibes ng, ano, ay, energy.
0: Yes. Bakit puro pa despedida yung mga nababasa?
2: Because they will miss you, Sixer Rocky. They will miss you so much.
1: Siyempre, maraming nagmamahal sa'yo.
2: Yes,
1: maraming
2: Sixer
1: nagmamahal
2: Rocky.
1: Sa'yo.
0: Ay, yeah.
1: Yeah.
2: Hello, word for tonight. Yeah.
1: Yeah.
2: Hashtag diba? Yeah.
1: Hashtag yeah. Sinimulan ko, no? Yes. Parang kinuloy-tuloy nyo na rin.
2: Nag-enjoy kasi kami kayo, Chet.
1: Ikaw ba naman biglain? Ang gaganda ng mga pinagsasabi nyo kanina tapos magyaya lang ako dito.
0: Ang daming nagagawa ng love pero yung simple expression niya, parang mas marami ding nagawa sa gabing ito.
2: Yes, kahit diba? First stretch ng program pa lang natin tonight. Iba ka, Kuya Chet.
1: Pero sa mga listeners natin, sa mga nakikinig, pwede kayo mag-share ng comments nyo kung anong nagawa ng love sa buhay nyo, sa buhay pag-ibig nyo, pwede kayong mag-comments para mas maano natin, para mas mapag-usapan natin at ano yung, alam mo yun, mabigyan natin ng ano, ng diin yung ano, yung
0: justice.
1: Justice yung ano nyo.
2: Yeah. Yung topic natin nyo. Tonight, yes. Diba? What love can do? Or have you ever met someone that really, you know, realize you something that, this is love?
1: Yeah.
2: Pagmamahal ba to?
1: Parang you changed my life in the moment.
2: Yes!
0: Oh, love it! Yeah!
1: Yeah!
2: Pero before you change my life in a moment, let's play a song entitled, for now, let's play a song entitled When I Met You by Apple Hiking Society. Yes, so just keep in tuning in here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman, together with your official sweetheart on your radio and...
0: Sexer Rocky, the sexiest and hottest DJ.
1: In Kuya Chad, nabihira niyo mapakinggan pero tatatak sa inyong radyo bilang iyong kaibigan.
2: Once again, here's a song entitled When I Met You by Apple Hiking Society, only here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman.

0: introduces us to ourselves. What love can do is reveal parts of your character you didn't know existed. Bigla mong marirealize, kaya ko pala maging ganito, kapatid, para sa future namin. O kaya naman, kaya ko pala maging ganito kahaba ang pasensya. It brings out a softer, kinder, and braver version of you. It makes you want to be a better person, not because they asked you to, but because their love makes you feel like you owe it to yourself. Ang ganda, no?
1: Wow, ang ganda ng binasa ni Sixer, ah. Love as a mirror.
2: Yung parang ano, yung parang yung kapag naranasan mo na may in love, pag andun ka na sa stage na nai-inlove ka, minsan yung ikaw, yung sarili mo, na ito ka talaga, itong klaseng tao ka. Pero pagdating doon na sa love, na nakaranas ka na ng love, nagkakaroon siya ng changes.
0: Yes.
2: Na parang mini-mirror mo yung sarili mo. Hindi ako ganito dati. Mm. Na parang nagagawa ko yung bagay na hindi
1: because
2: naman talaga pag-uugali ko.
1: Yes.
2: Dahil sa love.
1: Yes.
2: Dati ano ako, hindi alam mo 'yun, yung parang hindi ako humble, yung parang mas lagi kong binuboost yung sarili ko. Pero ngayon napaka-humble ko na ganun. Parang dahil yun sa epekto ng
1: pagmamahal.
2: Wow.
1: Mm. Yung iba nga hindi malambing dati, malambing
2: yes.
1: na ngayon,
2: di ba? Yeah, totoo 'yun.
0: Tinuturuan tayo.
2: Tinuturuan
1: yes.
2: tayo. Yung parang dati, parang napaka-ano mo, napaka-siga mo, napaka-astig mong klaseng tao. Tapos ngayon, parang pusa ka na. Alam mo yung pusa? Oh, hindi. Hindi, kasi di ba yung pusa parang ano? Di ba yung di ba mahilig yung pusa kasi ba, no? Yung gumanon sa, pag di ba may tao, lalapit siya.
0: Parang kinakadil ka,
2: oh,
0: no?
2: Kinakadil ka, yan. Kaya nasabi kong parang kami ng pusa ngayon.
0: Yung may partner, parang pusa.
2: Oh, parang cute lang yung dating.
1: Alam mo, kaya siya, kakaiba yung analogy mo ng
0: pagmamahal. True bloom.
1: Pero sa mo naman na-connect naman eh. Yes.
0: But what can you say about this DJ Bloom? Love is a mirror, discovering yourself.
1: I think sa point na to, you know what? Minsan, di natin lubos akalain na dahil sa pagmamahal, magbabago tayo. Hindi tayo magbabago because we want that someone na magustuhan tayo.
0: Tama.
1: Because we want us na maging better person para maging deserve tayo sa kanya at maging deserve natin ang isa't isa.
0: Kumbaga, his or her love teaches us naturally.
1: Yes! Kaya nga, ika nga sabi ko kanina, love flows naturally like a river.
0: Tama. Ang ganda.
1: Tapos after ng river, mapunta na kayo sa ocean. Palalim ng palalim yung pagmamahalan.
2: Oh,
1: di ba? Kasi yung ocean masyadong malawak at saka malalim, di ba? It's like also sa pagmamahal.
2: Yes.
1: Pa-river-river lang ako muna, no?
2: Oh, yeah.
0: Yes,
2: oh.
0: Tama yan.
1: Ano na?
2: Para gusto ko sabihin yung go deeper.
0: Okay, said, I think you have something to say.
2: Hindi, kasi ganun talaga. Yung ano, napupunta ka na sa stage na nagmamahal ka na, tapos parang yung palalim na ng palalim yung ano, yung relationship.
1: Mm-hmm.
2: Doon talaga yung ano. May kilala nga ako dati na ano, na yung kalye, buhay kalye na lang na lalaki. Tapos, kung sa ito ba, bugoy-bugoy, ura-ura. Yung parang hindi mo aasahan sa kanya kung pag nagkaroon siya ng relationship or magkaroon siya ng partner na magagampanan niya kaya yung pagiging ano, yung
0: pagiging
2: maayos na tao para sa partner niya. Mm-hmm. Pero, nung nagkaroon siya ng ano, nagkaroon siya ng partner, nagkaroon na siya ng girlfriend, ang laki ng pinagbago niyo, napakasipag, napakabait, yung parang hindi mo akalain sa kanya na magiging ganong klaseng tao siya. Pero binago siya dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal.
1: So, diba, iba parang, nagawa ng pagmamahal.
2: Naging iba yung ano niya. Diba, palagala siya, palakaibigan, na inuman. Pero dahil sa pag-ibig, binago siya. At parang, ginampanan niya yung responsibilidad na ano, na
1: Father figure, ganun. So yung pagmamahal talaga can really change your perspectives and
2: yes.
1: habits in life, di ba?
2: Totoo yan.
1: Kasi nga, minamahal mo yung isang tao.
0: Yes.
2: Na parang kaya mong iano yung ano, parang kaya mong iwanan yung lahat ng nakasanayan mong gawin

0: para lang ano, para ma-place mo yung partner mo sa kung ano ang gusto niyang maging ikaw.
1: Wait, di ba may nalala kayo? Sabi nila, pag nasa pagmamahal ka, I don't know kung tama ako, no? Just correct me if I'm wrong. Pero sabi pa nila, pag nasa pagmamahal ka, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Di ba? Oo. Pero somehow, we need to also consider some situation kasi hindi lahat ng oras, baka ning pagmamahal, kahit mali na yung sitwasyon, you need to push through, di ba? You need sometimes to, you know, to think and analyze, to reflect minsan sa buhay. Kasi sa buhay ng tao, hindi lahat naman ng sitwasyon pare-pareho.
0: Pare-pareho.
1: Diba? Sa ngalan ng pagmamahal, yung iba complicated, yung iba medyo may mga di dapat ipagpatuloy. If you know what I mean.
0: Oo.
1: But anyway, love in general is so beautiful.
0: Yeah.
1: Diba? It's so beautiful. Lalo-lalo na kung halimbawa yung pagmamahal ninyong dalawa, nasa center si God. Oy,
0: totoo yun. Iba yung pag center ng relationship.
2: Actually, yung pinakamagandang narinig ko talaga ngayong gabi.
0: Yes, totoo. Kasi dapat yung ideal na relationship na meron ang bawat mag-partner.
1: Guided by the love of God. Yes.
0: Kasi para mas maganda, nakakapag-isip ka ng maayos kapag nag-away kayo. Dahil nga may God sa relationship nyo.
1: Yes.
0: Mas nakakapag-isip kayo ng tama na kaya ninyong makipag-reconcile agad.
2: Tama. Yes.
1: And I believe also, di ba, kasi nandito na tayo sa topic na mas better kung yung relasyon nasa center si God.
0: Yes,
1: kasi
0: right.
1: We need to accept the fact that we are all sinners.
0: Yes,
1: and because of God's love, you know, we realize something that we are just human being. Tapos we accepted nga, yes, I am also a sinner. I need to humble myself, di ba? It's because of the love and mercy of God. Wow, nag-preach!
2: Actually,
0: pero ang ganda na, ang ganda.
2: Oo, yun naman talaga. Gagabayan ka kasi, gagabayan kayo,
1: yes.
2: Diba?
0: At hindi mo man siya nakikita, parang may gabay talaga sa inyo na ano, nafe-feel mo yung ano, yung gabay ng Panginoon sa relationship nyo. Kasi parang ina-analyze nyo yung lagi yung ano, yung bawat decision nyo sa buhay, na kung tama ba to, 'di ba? Kasi andun yung ano, andun yung gabay ng Panginoon sa inyo.
1: Yes. And you know what, Sexy Rocky and Kuya Cha, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam if you meet someone tapos you know, i-introduce ka niya kay Lord.
0: Yes.
1: Tara, sing ba tayo? Ganun. Or you wanna, you want to have, ano ba yun? If you want to spend time with me, tapos punta tayo ganito, after dito, saka tayo mag-date. Yung mga ganyang moments.
2: Go to church.
1: Go to church muna. Tapos, hindi ba, if I were a girl, tapos if the man invited me to, you know, magsimba muna kami, tapos after that, we're getting to know each other, mag-date na kami. You know, that's so really, you know, amazing na makahanap ka, makamit ka ng isang taong ganun.
2: Very rare.
1: Very rare. Nowadays, very rare. Very rare nowadays.
2: Kasi iba na tayo.
1: Iba na tayo ngayon. Compared before, nung panahon, di ba? You know, yung mga parents natin, Mara, very, you know,
2: strict,
1: traditional, conservative. Compare ngayon, di ba?
2: Parang wala na.
1: Yes,
2: medyo nabawala.
1: Oo. Bibira na lang yung mga ganyang, you know, sa family-oriented na situation. Pero anyway, balik tayo sa topic natin. That love, As a mirror. I believe also sa pagmamahal, you know, yung tipong halimbawa, ikaw, may anger issue ka or napaka short-tempered mo, minsan, because of that love that you have naramdaman sa tao na yan, you know, nababago ka.
0: Yes, kaya mong i-humble yung sarili mo.
1: Yes, sasabihin mo, hala, ako pa ba to?
2: Yeah. Na parang hindi ikaw yung dati.
1: Yes! Diba? After a month or years, nabago ka. Di mo lubos sa kalain because of love.
2: And imagine, no, through love, you can change your character,
1: yes.
2: Everything na hindi mo naririnig literally, pero pinaparamdam sa'yo.
1: Wow! Ang ganda ng linya niya. Hindi mo naririnig literally, pero napaparamdam sa'yo.
0: Ayan.
1: Tapos suddenly, mapapansin mo yung character mo, yung behavior, yung iba na. You know, nakaka-admire yung ganyan. You change my life
2: in a moment.
0: Yeah.
1: Feeling ko may kinikilig sa labas.
2: Feeling ko nga. So, wala lang, no? Parang ang sarap lang din pag-usapan ng mga ganito. Kasi, alam mo kung bakit maganda rin. Sinasabi ko nga, ang ganda ng gumawa ng konsepto, ng idea. Kasi sa panahon ngayon, ang dami nating nakikitang krimen.
1: Yes.
2: So, kailangan ipalaganap yung love.
1: Yes, love is...
0: Kailangan ipairal natin.
1: Let's spread love.
2: Yes. Let's spread love. Because love is infinite, limitless.
1: Yes! I agree na naman sa
0: inyo. Anong sabi? Hindi ko. Gusto ko ulitin mo yun.
1: Ang ganda, ulitin mo yung si Rocky. Ang ganda ng linya niya.
2: Okay, next.
1: Love is limitless.
0: Oh, ang ganda pa naman nun. Pero... ano
1: ang akin lang, ang akin lang, love is powerful. Kanya kakaiba.
2: No? Maganda. Oh,
1: diba? Ikaw ka, Chan. Anong entry mo?
2: Banat ka, Chan.
0: Love is wonderful.
1: Wow.
2: Okay yan.
1: Naitawin ni Kaya Chan.
0: Nag-isip talaga ako. Sabi ko, wonderful.
2: Kailangan W.
0: Yes, oo.
1: It's really wonderful.
0: Kasi talaga
1: yes.
0: Napakaganda pag, ano, pag na-experience mong main love. Kasi parang na-explore mo yung, ano, yung feelings na nasa iyo. Na parang kapag seryosong klaseng tao, kapag ganun lang, parang yung araw-araw na buhay mo, parang napakaseryoso mo. Ano. Pero pag nakaranas ka na ng love, nararanasan mong maging enjoy.
2: And then nakakaramdam ka na ng maturity.
0: Yes, yes. Maturity.
2: Na parang yung action mo should be limited.
1: Yes.
0: Totoo
1: yun.
0: Yun yung isang bagay na maganda. Kaya wonderful is love. Love is wonderful.
1: Yes. Oh, ang galing na ito.
0: Kala nyo, ha?
2: Kala nyo, kayo lang nag-aral, ha?
1: No, ang galing. It's really, love is really wonderful. Kasi it's really wonderful to, you know, to know someone, to meet someone sa buhay natin na, you know, di mo lubos sa halain na, hala, grabe, nabago niya ako. Yung tipong, wala lang akong direksyon noon, ngayon, parang napaka-family-oriented ko na, goal-oriented na ako.
2: Ang galing, no?
1: Di ba?
2: Love can't talk. But love can change.
1: Ayun na naman tayo!
0: Ang gaganda talaga.
1: Si Rocky,
2: ang ganda lang. Yes. Ang ganda lang, honestly, na...
1: Yes.
2: Bakit, kumbaga, napaka-pure ng love, di ba? Hindi mo siya nakikita physically, pero pag pinaramdam sa'yo, parang, kumbaga, nagpipenetrate siya sa'yo
1: yes.
2: na dapat eto ka, hindi yung ganito. Kasi parang alam niya mag-decide ng tama. Kasi nga love siya, hindi siya hate.
0: Minsan nga yung ano, alam mo yung sa sitwasyon minsan na parang sa mag-partner, ha? Kapag ano, kapag yung partner mo minsan stress, maraming iniisip na problema, yung ikaw pag may love mo yung ano, yung isang tao, minsan i-hug mo lang, iparamdam mo lang sa kanya.
2: Ay.
0: Parang naggumagaan lahat yung ano, parang nagbabago yung ano,
1: yung mood?
0: Yung mood ng isang tao.
2: Exactly.
0: Dahil nararamdaman niya na may nagmamahal sa kanya.
2: Sometimes kasi, saying I love you is not enough. It requires actions.
1: Yes.
2: You really have to console someone.
1: Yes. Oo, yes. I agree.
0: I really agree
1: to
0: that.
1: To feel the kind of comfort that we wanted, you know, for, you know, napaka-tired ng isang araw. Tapos, yung I love you, parang hindi siya enough. Pero mahag ka ng isang... taong mahal
2: just
1: naman.
2: Simply, yes. You know, pag nahag ka niya, nararamdaman mo yung buong pagkatao niya at pagmamahal.
0: Yung comfort.
1: Buong diba? Talaga, pagkatao at pagmamahal.
2: Kasi, madali sabihin na mahal kita.
1: Yes,
0: totoo
1: diba?
0: Yun.
1: Yes.
2: Madali yun eh. At minsan, yung salitang mahal kita is just an expression.
1: Mm-mm.
2: But to do it talaga and to feel your love, ay dapat hinahag mo yung isang tao. Kasi by simply hugging or touching, dun mo mararamdaman na yung tao yan, na yung taong yan ay may puso.
1: Yes.
2: Diba?
1: Ika nga, actions speak louder than words. Diba? Yes. At saka, you know, ang sarap na makahanap ng isang tao, tapos mahal na mahal mo, tapos nakikita mo yung nagpipicture out mo na siya yung tipo ng klaseng babae, ng klaseng lalaki na gusto ko makasama habang buhay.
2: Ay, I agree
1: until,
2: talaga.
1: Until, you know, pumuti yung buhok ko. Di ba? Na-imagine mo yan? Na-imagine nyo yan?
2: Yung kita, unang kita mo pa lang sa kanya na parang secured na yung future.
1: Yes, yung mapapasabi ka, he or she will be my wife and my husband. Di ba?
0: Eh, may mga nagko-comment na dito sa
1: ay, meron na ba? Sige, basahin natin.
2: Ay, pero ito magaling to si, ano,
0: Miss
2: Yoso. Real talk, totoo kang nagmamahal kung iniisip mo kung paano ka makapagbigay sa halip na kung ano ang makukuha mo. Kapag iniisip mo kung ano ang makukuha mo, hindi ka totoong nagmamahal.
0: Ah.
2: Diba? Ang galing nito eh.
0: Ang ganda ng sinabi niya. Totoo yun.
1: Yung
0: ang
1: point niya is, you know, pag nagmamahal ka, you need to be selfless.
0: Yan.
1: Alam, grabe yung mga words.
2: Selfless and selfish. Oh.
1: Yes.
0: Diba? At saka meron pa dito, yung ano, yung misis ko.
2: Ay, oo naman.
0: Sabi niya dito, love is unconditional.
2: Love. Kailangan ipaglaban natin to, Marinette. Love is unconditional.
1: Wow, may entry si Ate Marinette. Yes. Good evening sa'yo, Ate Marinette. Thank you for listening right now.
2: Hindi yung mamahalin mo siya kasi mayaman siya. Mamahalin mo siya kasi may nakikita ka na something, kundi mamahalin mo siya unconditionally.
1: Yes.
2: Meaning, accept him or her. Whatever he or she is.
1: Sakto. Kasi we all have, you know, flaws and imperfections in life.
2: And you know what? I agree with you, Bloom. Yung pagiging imperfection natin, imperfection makes us perfect.
1: Yes. Oh, yeah.
0: Yeah.
2: Diba?
0: Ang ganda nun. Totoo yun.
1: Totoo. Yes. Kasi if we truly love someone or if someone truly love us, you know, he or she will accept us who we are.
2: Tama.
1: Not because gusto niya tayong baguhin or gusto natin baguhin siya. It's because it's the kind of love that changes us.
2: True.
1: That transforms us, that humbles us, you know, to have a better life in the near future.
2: Yes.
0: Yeah.
2: What else you can say?
0: Ang ganda lang pakinggan pag nanggagaling sa inyo yung ganong klaseng pag-aano.
2: Actually, you have it naman.
1: Kuya Chad, you have it also.
2: Tama.
0: Really?
1: Yes.
2: You really have it. Ito yung nga, di ba yung sabi nila na you have an idea but sometimes you don't know how to use it.
1: Yes.
2: And you have it already.
1: You have the idea, you have the emotions.
2: Yes.
1: And you know what? I admire the fact that you translate it into words.
2: Yes. Tama. Ay nako, may ano dito, di nagpapatalo.
1: Si Papa
2: Prince sabi niya, love is a deep feeling of care. How about you? You can read it, ano?
0: Yeah.
2: Kasi feeling ko mas babagay kay Bloom.
0: mas maganda to, mas kung ikaw ang magbabasa nito.
1: Ay talaga, ako masahin.
2: Magiging heartfelt yung dating.
0: Kasi parang ano, parang...
1: Okay, here's a comment from Papa Prince regarding our topic for tonight, what love can do. Love is a deep feeling of care, connection, and attachment towards someone or something. It can be expressed in different ways through affection, loyalty, sacrifice, understanding, trust, or simply choosing to stay and care even during difficult.
0: Alam mo, ito yung ano, kasi ito si Papa Prince, yung pagkakakilala ko sa kanya, pagdating sa mga ganitong usapin love, hindi talaga siya mahilig sa ganitong klase ng usapin. Kasi parang seryoso, parang energetic siya sa
2: because
0: pagbabalita. Pero dahil sa love, nakapag ano na siya.
2: Grabe yung
1: na-emphasize
0: yun. Oo, grabe. Dahil sa love, nagkaroon ng ano, this is the true what love can do to her, not to him.
2: See?
1: Alam, enjoy natin tonight.
2: Grabe. Okay ka lang?
1: Grabe yung energy niya.
2: With action. Diba? May diin. Na-emphasis yung mga salitang dapat bigyan ng ano, ng focus.
0: Yeah.
2: Ang galing mo dun, ano.
1: Arriba ko yan, Chad. Nag-comment siya.
2: Chad, ang galing mo dun.
1: Tala tayo dyan.
2: Wala.
1: Bira ka lang mag-entry, pero
2: diba?
1: Sulit ah.
2: Bihira, pero grabe. Solid, liquid, and gas.
1: Yes.
0: Yeah.
2: Ang galing ni Kuya Chad.
1: Napa-speech ka nang wala sa oras.
0: Parang napakaganda talaga ng sinabi ni Papa Prince. No?
1: Yes.
0: Yun talaga, kailangan yung understanding, trust, laging yung parang ano, parang ingredients yan ng love. Lagi.
1: Meron pang isang nag-comment. Ang ganda rin ang sinabi niya. Basahin niyo po. Basahin niyo ang ganda, please.
2: Basahin mo siya tapos susundan ka namin dito ni Kuya Chad.
1: Alang haba, pero napaka-substantial.
2: Yes. Tama. Ito, kaya nga nagugustuhan ko to.
1: Yes, here is a comment from Miss Yoso. Free ourselves from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng tao magugustuhan tayo, pero huwag nating ikasama ang loob niyon. Not everyone will love you, but that's okay. Accept that and be happy. Madalas ay nakadepende ang kaligayahan natin sa opinion ng iba. Kung papuri, kung pag-aproba, kung pagmamahal nila sa atin. Ngunit ang buhay ay mas magaan kapag natutunan nating palayain ang ating sarili mula sa ganitong pressure. Hindi lahat ay mapapahanga or mamahalin tayo at okay lang yon. Ang mahalaga ay tanggapin ang ating sarili. Manatiling tapat sa Diyos at piliing maging masaya sa kabila ng opinion ng iba. Kapag natutunan nating bitawan ang expectations ng tao at magtiwala sa plano ng Diyos, doon natin mararanasan ang tunay na kaligayahan.
2: See?
1: Ang ba? Ang lalim! Mm-hmm.
2: Ganda.
0: Ang gaganda talaga ng ano nito niya, no? Ni Miss Yosa. Naku-curious ako sa character niya.
1: Avid listener siya natin. Avid listener, 8.1.
2: Wow. One of the avid listeners.
0: Siya yung ano, parang pag nagbitaw siya ng comment lagi sa comment section, talagang makabulhan.
1: Napaka-substantial. Ang
0: actually. Yes, oo, totoo yun.
2: Ito, si Miss Yoso, as what I shared to Kuya Chad, sabi ko, every time kasi na nagme-message siya, kasi nawawala ito eh. Minsan umabot ng buwan bago magparamdam, pero every time na nagbibigay siya ng thoughts, ideas, so kumbaga, mararamdaman mo without reading. Grabe. As yung emotions. Said, napaka-substantial.
1: Yes, substantial. Yung ang tipong parang ganda. May background sa philosophy, you know?
0: Yes, oh, parang ganun.
2: Parang, actually, tama. Actually, sabi ko nga, because his name is Misterioso and that's mysterious, sabi ko ganun, even yung kanyang initiative, yung kanyang, di ba, yung kanyang mind, ay parang ibang tao.
0: Oh, diba? Laging may laman yung ano niya.
2: So, I forget the term, pero aside from being clever, na masasabi mong magaling talaga. Yes, mataas magaling. Yung pinag-aralan.
0: Yes, totoo yan.
2: Ang galing ng mga ano natin.
1: Ng mga listeners natin listeners tonight. Natin. Yes! Kaya nga, ang ganda ng Love and Retro, if only then, maging consistent tayo.
2: Diba? Ay, kung pwede lang. Yan. Pero eto talaga yung maganda rin. Patalman daw, ito duha nga DJ na cum laude.
1: Kuya
2: sa banat ni Kuya Chad.
1: Kuya Chad, ikaw yun. Wow, Kuya Chad.
2: Bakit?
1: Wow, grabe Kuya Chad.
0: Bakit?
1: Si Papa Prince nag-comment dyan eh. Another entry niya, wow, di na palugi.
2: Oh, syempre, Papa Prince. And go, Kuya Chad.
0: Basahin natin tong comment ni Papa Prince.
1: Yes.
0: Sabi dito ni Papa Prince, ito pa, love is not always just a feelings, a thing. It's also a decision and action showing up, listening, forgiving, supporting, and growing with someone. Sometimes love feels comforting. Sometimes it hurts. But at its healthiest, love should bring respect, peace, safety, and sincerity, not fear or constant pain.
1: Aww.
0: Oh, grabe ka na talaga, ano, Papa Prince. Talaga, iba talaga yung nagagawa ng love sa'yo.
1: Diba?
0: Lumalabas sa'yo yung mga ganit. To kalalalim ng mga ano, salita.
1: Oh, I wish may camera ka dyan para nakikita ng mga listeners
2: kung natin. Kung alam lang ng listeners natin, Bloom.
1: Naga-action siya.
2: Diba, with actions talaga.
0: De, napakaganda talaga. Totoo yung ano, yung sinabi dito ni, ano, ni Papa Prince na, ano, love is always a feelings of thing na, ano ba sabi niya dito? Ang sabi niya dito, supporting, forgiving, kailangan kalakip 'yon sa ano sa pagdating sa pag-ibig. Dapat nandun 'yon, yung susuportahan mo lagi yung partner mo. At dapat magkaroon kayo ng respeto sa isa't isa. Tapos peace of mind.
2: Pero grabe yung ideas eh, no. Sobrang lawak ng ideas natin about this one.
1: Parang magkakaroon pa to ng season
2: imagine
1: to.
2: Imagine how we just opened one.
1: One, yes.
2: Mm-hmm.
1: Just
2: so
1: one.
2: So how about, di ba?
1: Yes.
0: Paano kung binuo natin to lahat? Pinag-anuhan so, natin to.
1: May nagandahan ako dun sa line ni Papa Prince.
0: Dapat lang.
1: May respect dun, di ba? Kasi,
0: yes,
1: di ba, what love can do. Kayo, si Rocky, tsaka Kuya Chad, between love and respect, asa lang mas mauuna sa inyo? Love or respect?
2: Respect.
0: Ano? Yes.
1: Respect. I agree with Sixy Rocky. Respect. Kasi, what's the point of love if your partner doesn't respect you anymore? Diba?
0: Yeah. Parang na-identify mo siya na love yung ginagawa mo kapag nandun yung respeto sa partner mo.
1: Yes.
0: Kasi kapag sabihin mo lang sa kanya na love kita, pero yung respeto wala doon, hindi mo matatawag na love yun.
1: Yes.
0: Kaya parang magkasama yung love at saka yung respect.
1: Yes.
0: Na every time you feel in love, dapat nandun yung respeto sa ano, someone na minamahal
1: yes.
0: mo.
1: Yes.
2: At minsan, nagiging iba yung kahulugan ng love without respect.
1: Yes. Yes.
2: Kasi yung, di ba Bloom, when we say respect, meaning you should know how to listen to your partner.
1: Yes.
2: Be a good listener to him yes. or her. Yun yung sinasabing love. Kasi minsan pag sinabi nating love, pero wala namang respeto, that's not love anymore.
1: That's not love.
0: Yes, totoo yan.
1: That's not love.
2: Pero kapag sinabi mong respeto, meaning, alam niya yung nararamdaman mo.
1: Yes. Kasi,
2: kasi mahal ka niya.
1: Yes. Kasi kalakip ng pagrespeto yung pagmamahal. Diba?
2: Tama.
1: Yuck, yeah, yeah, Chen.
2: Yeah. Sabi ko na, saya talaga tayo.
0: Mukhang hanggang mamaya pa yung yan na yan.
2: Yes, hanggang alas 12 ng madaling araw
1: yun. Yeah, it's already 31 minutes down the hour of 10 in the evening. And that topic is brought to us by St. Majola Birding Home. And that topic is also brought to us by Tang Inasal, ang muna na masarap pa. And for now, it's about time for us to play a song entitled Kahit Mabuti Na Ang Buhok Ko by Sharon Cuneta. Check this out and stay tuned only here at 88.1 Radyo Bandera, Katarman.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko, kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
16: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
15: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan.

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibang dero mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan niyo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Ray Melito Oy.
0: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
19: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
20: Heto ang pinakabago.
21: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe!
20: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
20: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
20: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
20: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
20: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
20: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: kurang.
1: Pesan aja, ibendera mo.
2: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: J-Mar, Tudo Paralo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
3: Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Numbers 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahim papawi ang programang
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang Angie Mark Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo, hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po.
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi ng mga ito ng Mindoro Province. Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bikulano at Bikulana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat, mga taga Masbate Province? Ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag, lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo, mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat, ay di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda, mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha, ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar? Malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Sa mga taga Tacloban City, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyo ang ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Mercafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.